0: Rádio Moçambique, Titi Xavashi, Xaspunzan Kulugaza. E com Megam Pequeni, 90.9 MHz, frequência modulada. Ca Antena Nacional, Iacha e 87.8 Canchanchai. Cachoque, 97.8 Camasingiri. E a Antena Nacional e 101.7 FM.
1: 5 horas na 7 minutos, Mitiru e a Rádio Moçambique, Missão Província da Gaza, na Vila Michu, Nene, que é muito certo, a grande seca, que é 5 de Anhamun, que é 5 de agosto de 2026, na Vila Matomo, e na Vila Cuvê, Michu, que puxa na 5 de Anhamun, que é 5 de Lingani, em quase Congo, meto isso muito certo, a grande seca, a de Boile, que é só, né?
2: Tindambi, tienga tili kutwala na katinsuna.
3: Jayama TV, lawa matinga luta kumati.
2: TV keli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
4: Chitunzushu mayelano ni janza la malanga 2026-2027 ekola kakuva kungatsuka kuvoneka El Nino eshifunza nkulu Gaza kaleti yelanaka ni kulumukela ka janza kunyimeliwa leswaku shifunza nkulu Gaza kuvoneka kukala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 makale ingotsuka ka ivanga janza ni kuhomisa kuhomisa ka kuyanzwa kashifunza swa xikwalakwala na masingiri kuomisa ka kutlula mpimo swifunza swa xigubu masanjena na mapai hambi swilitano xinyimu lexi xinga tlhela xikhumba swifunza leswi swikalaka swinga hlayiwanga swa kufana ni ximbutsu gijani mabalani xokwe ni kamandlakazi hikolaho kulaveka leswaku kulandziwa tindlela ta uvhikeli la kuomisa kale titiyela nakani mati ni ku hlayisa mahanyela a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani a hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki kale tiyela nakani vurimi a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula swiketsa mihwambu mapila nambi kuva hi londzovota minkova a kuva hi kuma ndzongo ka tawufuyi a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a kuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Cinco horas, dez minutos. Lixile, muito cedo, Wakuranzeca. Lixile, com a Columbi, com a Americana. Lixile, Escola Quala, Lixile, Mapai. Lixile, Massangena. Lixile, Xigubo. Lixile, Massingir. Lixile, Guijani. Lixile, Cachoque. Lixile, Abilene. Camacie. Lixile, Limpopo. Lixile, Nchongwene. Lixile, Ximbuto. Lixile, Camandacase. Lixile, Lemadendere. Ai, Rishile Patrice Lumba kolum drupera kanchenchai. Emshisela na hitsa kingo pusinene. Na inavela kuveni mintrulei famba ila kulevaka kakona. Eka mwingisiti wako ranzeka. Tunzuka mwingisiti wako ranzeka leswaku. Luko unga puki umanchumu. Unga kala unga kuminchumu. Ahutome ahilili vevu keke. Akuna luya angavula leswaku utome dute vevu kele. Ova ku kakukala lintomi linga bevukanga kula kuna hina hiti komba vumunhu bya hina ke hiku endla xokari hiku pfuka hi endla xokari lexi xinga ta endla ku veni vutomi byi bevuka nambi leswi likalaka linga bevuki kambe hi ringisa ku nga swa yantswa unga twi hi munhu mwingisito ku rhandzeka ku gwela leswaku ha manyane swa mufambela manyane ha hi yena tshamisekeke nada boko hembela mwingisito ku rhandzeka mun'wana ni mun'wanyana o tiphandaphandela hi lana a kotaka hi kona mun'wana ni mun'wanyana o endla xo karhi eka leswi a swi kotaka kasi hina hi swi vonaka hi le kule hi le ha luya hileswaku swi n'wi fambela kahle ku ve nada se ku lava ku na hina hi endla xo karhi ku ve ni van'wani va hi vona vakuna hina uswa hifambela kuveti yo phanda mpela eleka 5 hours na 12 minutes itasungula xenge xa unanga hiku ramba Neymar aku ah leswi hinkwaso swimendlekaka imhaka mile loko mi hitwa hi vulavula na hina hi mhaka mile loko ku pfukani mwinkisoto ku randzeka mi ya tira xokari imhaka yemile lwe hi mahela kuveni hinkweru hi ta kuma yo mile yelwe vakubaliwa 5 hours na 12 minutes rishila so enavela matomo ni makateko mabulu mitsatsiyo ku hinkwaso nisikuma lana radio Mozambique emisor provincial a Gaza 5 hours na 13 minutos

Leka 5 na 25 minutu shirishile mwingiseto kuranzeka. Kasi nyamuhle leka wastatu yuku pakatika viki mpela. Tunzuka mwingiseto kuranzeka luku kuniso kari lisi. Osu bwana kaya nga kuhasifambi kashle. Kula kutiba leso kukula kutisela mpela. Kusa akuna nchumu lishishi umele laka shinga zanga shitreliwa. Nakona majubani ya kuve inkwasu isu kumenka maumwe. Hileo suwe endla kakuwe misawa mkarele ikumeka ichinchile kusa nkwavu inzi manzi mbala vantu wala mchume nkwa suwishi hanta lekuwa sunguli kutira nyamuta ala kushamova nyamuta yaka nyamuta chanda nyamuta mchume ifambe kama gasu matongo katongo katongo katongo katongo nakona hivuli usakuluku hiku kufana vila kufamba katongo katongo kulaveka mpele inonoka hivuli usaku ifanila kuwe inyikila ama timba ina nkwavu kambe ami anzu ita ivona katsongo katsongo eka leswi navela ka swona swi fana ni nsinya loko hi dzwala kumbexana mbewu loko hi dzwala hayi ku loko hi dzwala nyamuntla mtsuku se hi to kuma nsinya se ukulu dzwala mbewu nyamuntla mtsuku sungula yena ku huma yena ka kutsongo liya se hi vona hi kapara kapara se hi ku se madejano se kuma swa ku se nsinya se ho dlama mange kumbexana ho dla ukuhlo se swi fana ni vutomi bya ku hanya hayi ku leswi nyamuntla se hi nga sungula hi mvulo hi cuka sine mina swa ni karhata se hi sungula ku tikhalakhala nada ku la ku mpela hi tiva ku ve a vutomi byi tshamisile ku yini mpela bo mabirimuda ku wansati yo maviage alana ku ta mun'wanyana Gerson Mavimbi ku xana Mr. Schkettel se lweyi wansati yena ni mhaka ku ni nga vuyi kahle se a ya swi tivi swa ku laha ku humelela yini la lweyi u hlwela ku vuya kumbe bo 5:27 minutes rishile mwingiselo kuranzeka

Neil Armstrong i vendhuna ku sungula leti tswariweke aka matiko ya Amerika hi yena loyi a khandziyeke a n'hweti khambela ku sungula na va tswariwile ka matiko lawa na nge se va ndhuna yikulukumba swinene yelanaka ni leti ya ku dyondza tinyeleti nga astronauta i ve munhu wa ku sungula loyi a endleke leti yelanaka ni vuhahi ingaku leti yelanaka ni ku khandziya ta mavhiyawu lawa a nga fambisa wona nakona a ve loyi a kumekeke hi ntshimatshima ka leti yelanaka ni vulwi bya nyimpi hi ntshimatshima leyi a kore swa nga mufambisi wa mavhiyawu a nga chiwa piloto di kasa ndzhaku ka ku veku helili nyimpi Neil Armstrong loyi a tlheleleke atikweni bya Amerika lana a nga ve mufambisi wo sungula wa mavhiyawu nga piloto ya ku kambisisa tikomponi leti nga endla a mavhiyawu Armstrong ka ku kambisisa ka mavhiyawu ya yena hi loyi a veke a kambisisa ku fika ka ntsengo wa 1900 wa mavhiyawu lana ya ku hambanahambana eka wona a kumeka vhiyawu linga chiwa X15 lili lingani nduma ngopfu swinene a vhiyawu la ku sungula lili lingave lihaha atikweni hinkwadro bya misava.

Armstrong e lwe ke a ngenelele ke ni ku vhea jonza letele na kantanaza tlhanu wa tiweti ka valoko ku pfuliwile a timhaka ta ku dyondziwa a tidyondzo ta ku yelana ni ta tinyeleti i nga maastronata hi lembe la 1962 a ve a langiwa ku ve ni a wumba ntlawa lowu nga thyiwa Grupo dos Nove ntlawa lowu u nga ve u tiwa ngopfu swinene hi ndhuma ya ku ve u dyondza ni ku ve u haha u nghenelela ka tinyeleti na u endliwa hi vana va tiko bya vamerika

Naswilitani hi n'hweti ya N'wendzamhala ka lembe la 1968 Donald Stalin i nga muhahinkulu wa letelanaka ntinyeleti hi lweyi a nyikeleke ka Neil Armstrong a vunhenha bya ku ve a rhangela a mintirho ya ku ve a famba aka n'hweti. Aka ku nyikela loku ku ve ku endleka hikwalaho ka ku ve Neil Armstrong a ri lweyi a nga ha tikomba swa nga ndhuna nkulukumba swinene ni wanuna lweyi a nga ha tikomba na ni nkhinki ngopfu swinene ku tiva leti yelanaka ni ta ku dyondza ta tinyeleti. Aka ku famba ka yena hi ve lweyi a kumekeke eli wo sungula ku ve ni a kandziya aka ndhawu leyi chiwaka n'hweti i nga luwa hi Xiputukezi. Neil Armstrong hi lweyi ke a hanyeke vutomi bya yena na byi nga tikombi ngolukumba swinene na li lweyi a navelaka ku ve ni a tshama ka ndhawu leyi fihlakalaka ngopfu swinene. Neil Armstrong hi lweyi a luzeke vutomi hi siku la 25 ka Agosto ka 2012.

Rishile mahungu mhlayini Kolomo Khavele. Murangeli wa tiko Daniel Chiapo a tarangela nyamuntlha mintirho ya ku tlhangano ni varhangeli va miganga hi xiyimo xa tiko bya Mozambique. Ka nhlangano lowu u nyimeriwa leswaku ku kuceteliwa leti lanaka ni ku rhangela miganga nambe ku landza leti lanaka ni ku patsana ka varhangeli lava. Nhlangano lowu wu ta heta xipimbu xa masiku mambirhi na wu ni nhlokomhaka leyi nge ku wupisa a tshinya ku ve ni ku ni vurhangeli byinene emigangeni. Wasibililweyi na kona murhangeli wa tiko a yamukelele bixopo wo sungula wa xisati wa nkereke ya Anglikana wa mpatsano wa Mozambique ni Angola Mamani Philomena Dashnevich. Ka nhlangano lowu ku pfuxeteliwile leti yelanaka ni vunakulobye eka nkereke xikan'we ni mfumo nambe ka matiko ya Mozambique ni Angola. Huvo ya tiholobye ta Mozambique ka Conselho de Ministro yi veke xiboho xo ndzuluta tiko bya Mozambique swa nga lin'we ka matiko ma nga ni wunavetise ka leti yelanaka ni huvakachi laha hi ndlela leyi ku vumbiweke xinavetiso hi ndlela ya mintirho ya golf lexi fundzankulu Nyambani. Marito lawa ma tlhamuseriwile munyikelo wa mahungu wa huvo ya tiholobye tatana Inocencio Impisa loyi a tlhamuselaka leswaku ku vumba ka ndhawu leyi swi ta va swi pfuniselaka makungu manene ya ku navetisa mintirho ya huvakachi lomu tikweni. Holobye ya tanawu ni wu ya vanyisi tatana Mateo Sais a seketela leswaku makalabosi ku laveka mali ndhawu ya ku pfuxetela wumunhu tlhelo kambe ya ku patsana ndzeni ka wona. Hi tlhelo lerin'wani holobye leyi a tiva a xihoxo xikulukumba swinene yi nga lexi yelanaka ni swikarhatu swa ku majele hi lawa ma kalaka ma nga lika matshamele manene nambe ele leswi swi yelanaka ni ku ve majele ma kumeka na ma talile ngopfu swinene. Ku fika ka 98,000 wa makenekeni ya xitarato lexi xi pandzekeleke hikwala ka timpfula ka xifundza xa Erad xifundzankulu na mpfula hi leswi swi nga ta va karhi swi lunghisiwa. Ku vulavuliwa hi mpfhuka u tlhavanyetaka na mapa ntsindza ku ya fika Odinepa ni na mapa sedi ku ya fika na Mirova i nga swa ntshimantshima ku ve ni swi antswisa ta mafambele na mbewu leti yelanaka ni ta mintsengo ka ndhawu liyana ta matshamelo ya nkama. Dropa la tete, lta isa kufika 31 graus, Maput, Beira 29, Xaixai, Ximoio, Nampula, Napemba 28, Inhambane 27, Vilanculo, Naquilmane 26, Yuvugamu, Lixinga, ni 23 graus Celsius. E tê-lo como combissão a um, rindela manguane, camicarli, ataca, rixilé.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: undzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: ti vhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: Eleka 8 horas na 17 minutos, mentiria rádio Moçambique, em sua província de Gaza. Kasi, iam que lá estive isso, aste chinchai, na chuvula, que lhe choca, com belo, que lhe vanga, bako, rolili, aqui a la mova, o amuxaca, o a GD6, lo, o vula, que lhe choca, o linga tuca, lila, se quilica, muguan, o a uda, na, o congoma Patrice Lumumba, ka, com belo, a cuvemo, lhe anga tuca, ka, rolili, maquia lá, Anga Tlungela 84-90-29-65-414, Kumbixana 87-27-97-306, Kumbixana 87-53-23-266, Kumbixana Eleketa ka esquadra lixis kumekaka a Kusuane. Eleka 8-16 minutos, mitiria Rádio Moçambique, emissor provincial e a Gaza e na vela Michu Nene, ka mwingisedua kuranzeka. Tuntuka mwingisedua kuranzeka. Akuna swa kuvevuka vutongweni dra hina kolava kumpela hiti hita kolava kumpela hiti nyiketela ku hinkwaswo leswi hi navelaka ku ve hi endla swona ku saloko yo nyimela ku ha pela leswi ni nga swi tsandza no godola nda swivona mundzuku u to swivona kwini mundzuku ku sono mundzuku kona u to luxa u tshama u godola veka mavoko ndzhaku sikula kumpela u ti vaya vaya endla ku hinkwaswo ku sa leswi I was tattoo leswi iphakati ka viki kuni leswi ulavekele ku swi endla muvhulu na vele ku swi endla was bili ukala ka nga swikotanga kambe nyamuntla sikula kona unga sungula ku mpela ku swi endla ya vula masiku tala leswaku a vutomi hi leswi hina hina velaka ku ve endla swona maendlela swona hayi ku leswi ri taxa nyamuntla loko u navela ku ya ka yindlu se ya ki yindlu se nyimile hinkwayo sungula ku tsongo nambo wo xava marigu hi xibakidani xa 5 litro xa bavu la 5 litro lexiya u xava mambirhi manharhu hi nga ringisa ku ngayo xava bavu la 5 litro u ku jenwe mbirhi nharhu u ta ku ku lembe u kuma swa ku u ni marigu ya ku tlula mpimo se va ta sungula ku vulavula va ka haluya na swi texini ku ve leswo hi leswi wena u ti vekiseleke swona hikusa a ku na nyamusoro a nga ta ku endlela leswo loko swi nga humi mbilwini ka wena ku nambi ya nyamusoro ku va ya tirha kahle ka ku lava ku minchumu leyi huma mbilwini ka wena se loko u nyimela ku ha ni ta swi kuma ni yo tshama u nga ta dziwa kume nchumu le ka 8-19 minutes mintirho ya Radio Moçambique emisoro provincial ya Gaza va le tsiketa ku ni barasara hikusa mina ni nsati wa vanhu ku ve van'wana loko va fika lo mintirhweni lomu wa barasara u ta twana 8 na 20 minutos, xo rexile só. E na vala michu, nende kamin xe do granzeca. Wasi tatu tale makate, matomo ni makateko. Minteru inene ke. Eko wena ni

A chamuzo bela wa ti nkarusi. A va xinyanwa ka va ti tivelesa. A ma Berlin. A va nga ma Berlin da cheti ntuma mpela. Se ka si lava susa. Ka ma Berlin da nga suti. Oh, va ti va ma bilari so. Maka ma bilari ku va chaluma mabangeni lomuya na va xava va xava va xava swibochongwa kolume. Ku va ma Berlin da chakaya hi londzoti wa ku chukisisiwa laya. Tinguva se yo cinca mpela. Le ka 8 na 53 minutos ku sa ikari hi famsana ni unanga ka mixulo wa nyamuta. Loko hi ta ku 9 horas hi ta va ni mahungu hi Antena Nacional wa Radio Mozambique. Lue wa bava wa khala. Studio Pedro Nyantumbu. Agua, kamina tavu ya mpela. Tá com aí, nesse ano aqui. 8:54 minutos.

0: Radio Moçambique, Tichi Xavashi, Xaspunzam Kulugaza. E com Megam Pequeni 90.9 MHz, frequência modulada. Ka Antena Nacional, Iacha e 87.8 Kanchanchai, Kachokwe 97.8 Kamasingiri, Iacha Antena Nacional e 101.7 FM.
1: Mandla ya kubasa, ibu tome dinene.
2: Mandla ya kubasa, ishi tembiso sha utome.
1: Tivikeli kazezeze, nika mavadri ya kubuyelela.
3: Washitsunzushu mayelano ni janza la malanga 2026-2027 ikola kakuva kungatsuka kuvoneka El Nino exifunza nkulu Gaza. Kaleti yelanaka ni kulumukela ka janza. Kunyimeliwa leswaku xifundza nkulu Gaza kuvoneka kukala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 makale ingotsuka ka ivanga janza ni kuhomisa. Kuhomisa ka kuyantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Kale titiela na kani mati ni kuhlayisa mahanyela. Ahi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene akuva manga tlhangani ni switsongwatsongwani. Ahi tiriseni mati hi tindlela tinene akuva manga luzeki. Kale tiela na kani vurimi. Ahi tiriseni timbewu leti tisikiselaka ka janza kufana ni mitsumbula, swiketsa, miwambu, mapila. Nambi kuva hi londzovota minkova akuva hi kuma ndzongo. Kata ufui, ahiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi akuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihantla exifundzankulu Gaza.

Rishile maungu mhla ini kola mukabele murangeli wa tiku Daniel Chapo wa tarangela mishwanya munhla mintirho ya nhlangano ni varangeli va miganga xiyimo xa tiku bya Mozambique ka nhlangano lowu ku nyimeriwa leswaku ku kuceteliwa leti yelanaka ni ku rhangela miganga nambi ku landza leti yelanaka ni ku padzana. Nhlangano lowu ta heta xiphemu xa masiku mambirhi na wu ni nhlokomhaka leyi nge ku wupfisa ntshinya ku veni ku ni vurhangeli byinene. Wasbili lweyi nakona murhangeli wa tiko a yamukelele bishop wo sungula wa xisati wa nkereke ya Anglikana na wa mpatsano wa Mozambique ni Angola Mamani Filomena Dajnevij eka nhlangano lowu u pfuxeteliwile a wu na kulodri ka nkereke xikan'we ni mfumo nambe eka matiko ya Mozambique ni Angola. Huvo ya tiholobye ta Mozambique nka Conselho de Ministro yi veke xiboho xihundzuluku ta tiko bya Mozambique swa nga lin'we ka matiko ma nga ni wu navetise ka leti yelanaka ni vuvakachi laha hi ndlela leyi ku vumbiweke xinavetiso hi ndlela ya mintirho ya golfu lexi funza nkulu nyambani marito lawa ma hlamuseriwile hi munyikeli wa mahungu wa huvo ya ta tiholobye inga Conselho de Ministro tatana ina Inocencio Impisa loyi a hlamuselaka leswaku ku vumba ka ndhawu leyi swi ta hikola ka ku ve swi pfunisela eka makungu manene lawa ma nga ta va ma wumba ku navetisa hi mintirho ya vuvhakachi lomu tikweni. Holobye ya ta nawu ni wu ya vanyisi tatana Mateo Sais a seketela leswaku makalaboso ku laveka mali ili ndhawu leyi hi pfuxetelaka wumunhu tlhelo kambe yi ni ku patsa wumunhu byinene ka va loko vanhu loko va tlhelela makaya va kumeka va yamukeriwa kahle lomigangeni. Hi tlhelo rin'wani holobye leyi yi vona leswaku xin'we ka xitikamezo xi vonekaka eka makalavoso i ku ve ni tindhawu leti ti nga na matshamelo manene nakona ti vona ku ve ku talile ngopfu swinene hi vanhu. Ku fika ka 98,000 wa makenekene ya xitarato lexi pandzekeleke hikola ka tindhambi ni swin'wanyana swa ntumbuluko ka xifundza xa Orat lexi fundzankulu Nampula hi lexi nga ta va swipfundziseliwa ka minkama leyi. Ku vulavuliwa hi mpfhuka wu tlhavanyetaka na mapa ntsindza ku ya fika Odinepa ni na mapa ntsindza ku ya fika na Mirowa i nga swa ntshimantshima ku ve ni swi yantswisa mafambele eka leti yelanaka ni ta mintengo eka ndhawu liyana. Ta matshamelo ya nkama doroba la Tete lowu nga ta hisa ku fika 31 magrau Celsius, Maputo Beira 29, Xai-Xai Ximui Nampula na Pemba 28, Inhambane 27, Vilankulu Kilimane 26, Lixinga 23 graus Celsius. E até logo me compensa maungo, rezentela manguani ka minkarri ataka, rexile.

Arrati msafiki madropanika chai chai. Eusebi Ntameli, Johani Ntameli, Dizambida kona mwa provincia ya Gaza. Di siti kambi, di siti tsomba humbe mwengi siti. Iku uchenje awakasi hinga kupangla tanguwa na wadizambidia Eusebi Ntameli. Hichi zometila kuchani kuwa nina mwengi siti. Ha, hatiamba titako wandinda ndi mawe na kusasi kama 14:40 hinga umbisa tunetu. Sengu taneto 15 May, aungangena 7 May, wachotelo yango chipimu cha 40 kumbi 50 wati minute mwengisetu watu kuna wakasi uyahumula. Uyahumula, unawanada manguana kusa, utumwa kwa nanguwa na uwa, mamahelo kwa nanguwa na yawa, kama chichi, katina mamahelo mamanika singu kusa, ndima yalisima ngukuwa, hihanya utomi unenemu.

0: Chanjo Francis Zandamel hinata ni mabulu kawa mkama kwa uziwati mwantindi matoelana ni utumi wako hanyo wengisitu nene
1: mboni ni matimu ya dehani dangu mga chicha utumi wawe
2: ahua inoono kwa wa Radio Msambiki
3: Instituto Radio Mozambique, então polícia da Gaza, há loucura no corpo de Salah Kamwe, mas está com um longo logo minha história. E bem da Radio Mozambique, então polícia da Gaza, com longo logo o ahita, hicho bolan de wa hangi de tico, a corrente de vacha tinha batava humelal. Também entende a gente vai dar coisas de tudo isso agora, sabendo da casa de cara do dia. Cada dia mudando chance, hina bola, nem a minha Adelia Mbans, as o que mudou o meu dia. Mami rua, enxavi isso como a droga nica jai jai. Rua, a tanga na nica cara do chacoa. Alu zeka nangu sima aswa hambana hambana nangu haka matiandambi. Manga dumela provincia ya Gaza nangu siga basimbidi. Ene ya puni, hana wae tlamasa la jete nga muhumelel. Ninzila ata kwa chitu misa kwa sapi ya tichikara tuchia. Mami madili.
4: Ngutona nga bonga di chiti. Nga bonga niweka sikaratu miju mkandambi. Ni ite ni agwefa mafardu mambidi. Nchi agwefa mafardu mambidi halia. Ni uyanji tatula pasha ile haani jino shabisa nyana haani ni kushabisa ni ya shabisa chilo. Nisa shabisa chilo halia ndambi yota shengu tunguti yoyo kata ndambi yungu ingata ni suprendera proge. Hali hiwe ni kukana kana kuhu misa sima chata lweji mati mambatala mambatala. Mambatala kwe mati haa manatala pe. Mana talasi hivyo ni kukana kana halini si humisi pasha maje kutala kapasha ya idoto ni humisi ya ingungu inga luse kakamati se toselele hingacha nini ta humelele
3: Mama Madeli, umumeni hukuma faru mambidi ya pasha ngatinae tipasha tozu misa mshita tozu misa kuchana male soro ya wana nyansa wa bangani kawana kuni tismaso hambana hambana male soro tipasha tamabaji mikachwa inja
4: Ani ni gufa machufiti, malasoro, makortina, mimea. Ni tiko cha nindi gufili di faru na mimea ni malasoro. Si asilia ni tawisile parte yumanya. Mashingu kukana kana kulini kameni kukana kana kwa mateo mambata la television. Purikini halini meni kukana kana hivu ni mateo lia 2013 yale. Halisi umisi simaicha ati mama hecha kutona dibe mambata la. Mambata la kwe mati mati manatala pe. Mana talent chita naku humisa pasha cha disikuli da segunda fera porque foi segunda fera wako na chini nta humisa pasha ne para woni tekela pasha ne para mofa kumani mofa para humisa pasha kwa kuti kocha na kuchina nzumu se pasha ingine humisi leni ka humisa inge yako na nguo inga sana
3: inga igola udi wambong huo tinga di kuwa gwa mafardo wa mambidi mali yako na tia kusengala tena madoku ya tile mwati shavisa kala tipasha iwe kuhula chitiki iwe kuchene katima hisili kuchane
4: Mali yako na ngutonto eke sempre mashaviselo kungu wa mashaviselo wa ichesi sakono. Hei mahatito tiki sana sitiki. Hei tiki sana sitiki. Hali ngutonto vichipula chitiki. Hei kata halia ukombela. Hei nini orientarini ni tutuma ni yagwevu. Mali yova hitika kuchitiki ni wangana. Ningatigwe vilingu yono.
3: Utiko fala, utiko pula, timesele kuchana.
4: Nituko pula, ningani kama hawokata, nipula chitiki, niteka malili ya wangana, nitututuma ni ya guwefu. Sinja guwefu halia, kukula kusumatela mali kabanyare kubangana wali wa minawali. Setima nikili kuhalia mali ni seiva ni imana. Ni se imana ni kukuma shi, oh, kumu hafisi sana, ini wana watu wunti makatanda. Watu wunti priki. Kwa hale kwa guwefu, pia mali ili umako yo uweka nyana, hapili kuwa weka kwa bangu. Itipo kufana ni imova, wangu ni imova. Fa chitra tununga muwono kuluje kane mali ane mali habitwa kuhamba kwa shapa manje mali ile inkamanyana wa udoto yata humisa porque kota bukumbe kuoneka move yasi kota kutsula humisa mali banku yose ata kubuchana ilungisisa move se itipo yone na tubashabise ngutone ungateka mali uweka nyana yuweka ko banku manje inkutsuka nyana uya kuwepa pashe lesita huma ben mali ile ya mwalala ile wotsutu mwateka yo ilonga utoveka para umana ku rekuperwa kubva semwanyana sema se itipo tone tonsena atu kwa halia. Bango waweka jana uweka kumajise. Majinguku uwa ni nompe beni ni reta guarda wabongo uweka mali. Kuweki bengu chani kujitonto uchangwe papasha isita huma ben. Uberifira kututuma utulua wafa simwa nyana. Para kuuzota jana utakumana kushabisa shabisa nyana.
3: Ngai golati zato mama madelo hanya kumwa drupan intini kona tuma hisili kuchana weluze ketu hawa bankani intini kona kumituma hisili kuchana
4: intini kamina komuimangoni ni aluze kero intini kamina matimu no mawona kumawona ditu ni manomboka so ni mawona nzilani maji nguwa yakelani wamina botselele vata letu ngumani maisha nguntini kamina matima yani ngenela kuchana puriki chima nkwana ninyana so ngu haba zara pasha yoyo inga niluze kela nbagani puriki niluze ketu kapasha miju pasha iluze kili
3: Umumele ngukua siku siku nga humesa manchisa sidoto. Kasia nga humesa ngusona singa kuhusa kutumela wea gwefa nguhona nginhasi hawa. Uni sasi doto sa kaso tisia sitolubelo kwa sishawa. Mime ya mabuluku nisimuwa nisimaswa hamba na mana. Tima esili kuchana kutumela useta ntengono. Maka esili unga tivi kile. Kumengu kuhuswa ngumashaka. Yao shavisa kuna uhumba nguvanga na bahabaza.
4: Enguto ndo nuomba kuku. Leo dini simali ni uweka konyana kulebo. Tutu muateka simali. Ndi ateka sininga teka nyana simali. Ana machi. Nimani kile hale nda chene kakawanga. Ana prabema na kuveni iguleti sanyana. Pruki. Pasha hii uweka kuku. Kuya dula ngunta. Idula ngunta. Mudifaru dula pasha. Diku kera kano vimili. Deje. Madose. Makinzi mili. Pasha hii kuya ine. Nisa uchila kwa uweka. Sapele isu ya hahasi. Pasha ya kona hengo. Ile uwe mikisarela. Betila pasha hii odolekela. Niyomba. Nompoka pe. Se. Pasha uchila pasha ine. Kula kukela kano vimili. Mili, ate makinzi mili. Gusi ingu pasha, for example, ni makalisinyo. Ningadikutula makalisinyo. Makalisinyo, ale parwashi, teka difaru da makalisinyo. Taka 14 mili kinyenjo. Parwashi, difaru da makalisinyo. Ate 14 kinyenjo, ngumu leka koko yanzo. Nguna, difaru da makalisinyo, wangu ya manene, ya da home, peda bon. Isinga sifaru, nisa sidoro. Diteka 22 mili. Makalisinyo, makalisinyo so.
3: Sena kama mama deli, sikweneti, chichemuka sikweneti sumwani. Incha nupumisa kwa uchima haka hii ambi mkua. Unasikota kusumeta maliawa ni achitiki. Ni yese unga wawu chene kwengetele ya edo tungatina ibangu. Sikota kusata debe ndudawe.
4: Oh, kuna timwanyani kukukombela kabanga na veni vuna. Ni mashaka kubana ni vune. Puriki nito mwala leru wangu male. Imwala atiseni akombela kubana ni vune mashaka bangana. Vani vuna ni kupisi sana ni vanyani wa male. Vali ninga nombo chene kama prima chene. Kalu wama nito titu ni hote jitiki. Se jitiki ya chila kutumete la kudoto kudoto kudoto sumete la male. Se halikula kupisi sana ni bangana vali. Kwe hawa nami ninga male ngutihi na zimbili sasoso.
3: Watu wanabaku fisi sani, tima hesili kuchani, kunguwa mika katita kuwami uya mitashwa sakeno nkobani. Uzama kuwa useta di binuda wana chitiku katiti ili kumbi ungade ye milu zama kuwa utishitabilizari.
4: Chitiki ni katiti ili no zama zama kona maje, kumu nisha wakona purike, nisha wakona kautu mili ben, kakuna asha wabe maje, sempre bangana ni fisi sani nao, na tumete ila kudoto kudoto malili. Nisinga kuni, ni bangisana na uliguwa na wajina hii tumete ila kudoto kudoto. Nivafisi sili bangana wamini.
3: Inxete hawo era di Msambiki ntsa provincial ya Gaza ka mlongolo ko minya storia hita ko hijitsa matimu yatetinga homela vahanditi ku hamene tendzela vatitumisa kwa vetsapo nyeta ka sekaratsi wa tsangana ku naso nyansi hibulani mame madeli enshavisi wa ku madropani ka chaichai wa ngaluzekelwa ngudi bindu dawe ko enkoha ka matia ndambi yawa mangawe maoneka amwa provincial ya Gaza mame madeli u ndambi okhata ngwana ngawe ku karatango ta tinene inkama wonga tsumela upa matswe ya ku amati matsumela mataraka ombidi tima hisile ku chani uti khalitsi osera di bindu dawana kamolea kumbe utinga do sametela dzidzala kwa tsumela yakwe
4: niti khadi tieni di busera di bindu damina kamolea gochani ngo nditumela yakwe fasimonya pritso ndi kuninga dra historia checho chipilika sanje cho kupile meno kufara ni move ngo ndi khadi tieni teka imonya ni male ni ateka inga titi ni kochombetila nyana bangu ni ateka nyana ni ala chi faruna paranda tel hapa ni mana ku ni veketela nyana so yanzwa nyana vese bona makilienti yami seni khadi tieni yakwe fasimonya chifaruna so ndakata kambe hetu tumatutuma naso kambe si tsula sianzi hala jakeni ngatuti ni tsula naso ni anzi hatsa pasha ni anbo kani acha usakona kema nguni kika tutumha yako ukhalo ukunipuwera ngunta musedi kebra ndedi mana hanguleko pasheleti anzi hala ngunta mutatine buriki nkuveka chimaha chinzi hati kunipuwera ngunta nkinga tutumha yako se pasheleni ngadintinga dikutula ntutula fusi ko nganyasi dichicha mangono wachirwalani mikuka buriki matindi ya mata mamwanyana se nguhani ngamana dikebra kuna ndia mana dikebra ngwale ko pashele janditi amane ka halea yisi woni kutsura kayo na buriki ninsamba ngunta mukinga titumela kona kwa shalisa ko akahambi kutsulo yamba ati chungamba lo uyansho uchichile nguchani kumafwa kona seiti yake baradi ke baradi amaneka kone hofuzi buriso ningamaneka hani kulume ni maneka kuni wangu ndamu ni wangu ndamu kumakato neto kudifaru ningatagweva dienti yatu gweteka sema yani samya ningatina nitswani yagweva difaru nchana ngatatula nyana ni useta nyombo ya mini ni gosi ya mne sekungu haleni nwa manaku vanitula nyasi mangwana wachirwale lani simaka mbejirwale lani simasile akeni kwatela kona ke ukale wo ngu khala hasi ambya wentu wakono dikala hasile ngu ukakala sina uyo tsunzili sha sendia mana dikebra ngo tunkoneyo
3: kambe hambe kwa unga wa uluzekela konkhata ngumakanda ya matianda ambi ka umbidi dikebra ikebra ka negosia wona ngoha ka mazimbelo ya bazara mingatika yona uyapimisa kwa tsumela sa
5: ulega kushavisa.
4: Aninge lega kushavisa, porque sempre kula kudzasi kara tosotselele. Tosotselele ta humelela, hambe vavadima kutembweni. Vadima kundilembe do mana, kundilembe do pwata, kundilembe do kuhuma sidodwani si yela timbeu sosi ta tembweni. Manje vangetu kuli kudima, porque sempre chikwembu chini mari shuri yachona tosotselele. Kuna kutukula kuthuma ntumuni ka utolovela. Iuni na umwani ntumuni ka utolovela kuningaleka kuhoshavisa. Ninge thumi umwani idadi ya mina shaka iprimitiri kuninga ninganga linchi nisimbilani la antu muku ninga tumaka antu ninga laku nilaku chikati kundu mchani ninge iprimitiri idadi itu meli nitanga ya mina so kushavisa se ninge tukuli kushavisa ninge tukuli sempre sikarato siho
5: Ngota na mamadele sana kakwa wadu humele tungu makaia incha nchia unga wogunda chona nabela kwa utula takota utari kava mami kava pia kava tuwa mwana wako ingisa uka yembio
4: Ababa nipa kukanka mwako kwa nipa kukwela kwa ahiti iseleni purki sempre kitia ta humelele. Sembe kuni kutsaka kuni kukwata. Seko selele halea chikwembu chive kila to selele kuni ni mkama uo hitsaka ni mkama uo himaneka hishani seka. Seni wakwela kuhinga henga zanimareni henga henga henga tumelelisa henga taveni sempre ta humelele. Ahiti iseleni hiti sutuma. Habiani dilako kutimbila kanka masilea chikwembu china china uisa direfu dita wa pashani kuna hiyo ninga ninga alavanya na kambi kungua ina wia malili kama nyana udo porque chikwembu sempre kula kutemba chikwembu chikwembu chichi hoka katu setu vat kuna uji simula kwa chikwembu nga nku awe ntu utivekisela ko uyema kutivekisela ka chikwembu chikwembu shaku dilisa sempre iso aninadila nguta maini ni kutemba kwa chikwembu so sini kuna sonya na dibankani hawa sina rekuperara mali ya mina ina uya ihambiba ninka chini kama lea unatemba tunaba ninga mali ya fusi kune sina kunga kunga Gucciani Purgi, so sininga kutela nyana hadi bankani hawa na shavisa na jishavisa alivana tani natawa sumetele la male yao sini wakwela kuunivu mbaba nifako wanga humelu wanguto ngatu titinga ni humelelana wanga tavechilo inti mkuto wanguza nisela pergi sempre ulintu hau hanya kukuni kuhusha niseka kuni kuutaka kuni kushupeka kuni kuuye udila nyasi mangwana chikwembuchi chikulimpa mirongo sechili chikwembuchi nakulimpa china helimpa mirongo wanga humelu wanguto ngatu titinga ni humelelana angabe ni kutumelela sana o atava Ana tiweke sela kachikuyembo tini kutona nini kwe misela kafe ya chikuyembo ne kuna ngalala kutimbila kumbeni ni chenye kamali ngalala kujana priki ya iyo mahangua chenye kamali jasi wa chenye kamau aini deva kwa ningo chenye kanto chenye kaka wanga na wahiti kisana kuchiti kumude toti kachiti para mahakeli wa mali wahakeli kudoto kudoto kwa hakeli logo logo duma vi se kula kuhivu na wanga humelu kutonga tika ni humeli la nivu na watani sela ibeti weke sela bivani kutani sela niku baka beti kalasi lebeti beketela tipacha washavisa ditsikudo kushavise awe sempre ningela chikwembu kama hongwa na kankulukumba ku inkulukumba nini ngedi pao porque vati kula ku nikombela dipa wada ditsikudimwani ndimwanyana chikwembu chaku ninga dipa chikutoni dipa dipa wada ditsikundi tsiku chikuninga apo se utsanisela kone yone kuna ngala ku pelemeno ni laku na tsola ni chaka ni chikarikana laku mato ja chikwembu sonso kuna sa chidoto sino yo ni sanzuma dirirefu nyandita wa maloi mana Se ni mwa wanga humelu wangu tonga tinga ni humelela ni mwa wanga tabichilu wana tani sele kani gusu yao wasi sumeleli sana.
5: Nguto wana mami madeli hibongi lingiseti mwa hilomba nzeve ni kama mami madeli langa sikuata kuwa atipata ni natu kwa tlamusela ati atinga wate muhumelela ni nzila ata kwa chitumisa kwa tsapunyata kachikara tujia. Tihe huki kuwa uwa nshavisi. Nguwa hizi vako nkwa na watu wanga vata kwa chilunta ntumu ufana. Se jisangana nisikara tusofana nisiunga toko vimisa kuwa utukula. Kami mama jila hihi. Zani sel huwa ni kutemba kwa chizimichi na wachi kuthamula. Ngu mama heleo higimeta mlongolo kwa tuwa nyansi. Hichamisa kutawani na wakati vikiri ya itako. Ni umwa ni mlongolo kwa hawa hinuta ni mwa ni mame kumbe mwa ni tati. Mwa ni ntono tawa ahininga umbuni wako maila nitia. Iku sikaratu angawa yitangana naso. Hambe ninzila takwa chitumisa kwa tsapungeta kasikara tusia. Angawa isimana. Nikatona sikara tusumbela kautumu watu kwa sihitzanisi. Ahiwe ni kutana ni kutemba. Temba kwa hina tapunyeta. Ulongolo kana mitimia Radio Msambiki ntu provinsia ya Gaza. Ulongolo kwa nyansu bindudu tumelo kumiswengani. Miranda Mabunda. Mitzikari.
1: Umboni ni matimu ya dehani dangu. Unga chicha utomu wawe.
2: Ahua inongo noko wa Radio Msambiki. Radio Msambiki.

0: tutu macho
1: radim sabike matropani ka chacha antoni marco chacha uniengile mbinyeto mbinyeto kasi kula hingala lisima kusa uchimleka vantate kavangana ve haputela ve sumela ve peka batshapa ni pintura ha umona mangwana se wanyaukela se ha mkama utsuti mbimu itsuti kula ving set mbimu ka dzasezora si 10 minuti mbimu yakuwa hita ni ndima ya mahungu hdh wengi setu nene.

0: rhadio musambiki magaza vingiseti malikamfikani kuno fanta ponto unaofika fm kurula kuwahita ni mlango lwakumisaka ninge vapya ni mtumbuno
1: mwikiseti mudineka kukukhela ka yambimu ingisa mnongonoko
2: misaka na vapya ni mtumbunuku
1: dibindu da rhadio musambiki emsor provinciali ya gaza
3: Kutita kwa Radio Msambika kula sani kukwa zara kongwa na mnungunu kuwa uku misa kano yawa piano mtuburu kutipinduda Radio Msambika emisori provincial ya gas nyasi badaka wani mchawa utakuna uchikumbisa cheche ya metodista nkona mnungunu kuwa hita kukuwa hita palusha tetelana kune mtuburu kukambe mtuburu kukimu nkset inga wa hita ku na hichu bindu la kata uembeleli uelena kukambe nkusinya duwe hambe kuwa hichu mela katiba iwa yelena ku nita church kasi nikona Tubunuk. Hawa, himanika ni mchawa uwa ke uno tikumbisa nikona nyasa wa Radio Msambiki kuendetu ihu kuvake nguchi zambi ni uhora na watu kotava pia kuva hiku hukisela awa mnukudoku. Inakata kuva hivalosela maburu nyasa inave ku jidimi tantukuda Msambiki kupatela nkosa inave chichopi chichangana tungwanike tidimi hawa baila nkuva hipalush awa mnukudoku kweko nikuva hipakamisa tetela kunilitima ula mtuburuku kasi mwa provincia ya Gaza. Alosa ni ku hoyo zela hoyo hoyo lipelili kumbi intlikani ilosela wena ungalosela mukser nuku umani vidu
4: avitla minemi Basílio Ana Daniel nete igreja metodista unida mina maestro a grupo li
3: kasi antlawalo imani vidu la wona uumbiwili lembe muni
4: a grupo li Salvation Voice isangule li gru e 2015
3: mhm kambe leshoku ba karino kona wolo usuke le rwaeshi kumbe amuri kona ngwenu
4: agora preso que ele é maestro manhani vitlaine Dursilio David Langa e é nanga maestro alguma suca e afunda Maputo antes ela vito aku sala o
3: vito lá é nela Dursilio Langa kumbe lá ndlandlawo
4: e vitla munanga sala de la Salvation Voice
3: isso é kumbe e nava e kompisa sungani siro silba kuwa mchawa iku Salvation Voice kasi vana higaleta kwa tisa tia maisa tonetu tikukela hai tia hai niko nati chipinda ngu hai inga tikombisa lanaka mungser maila nukuva iyo mulosela inake ikumeka ku na ilumba a ntawalu inakata nguva mame vaku hawa hafue iku mahorana isungune wena sinu kusuwani unga losela mungser nukuva uvula vitu
5: Mitsikari aningani Edna Carlina Sinyamwav ni member wa Salvation Voices.
3: Kutona hiwombele mwingise tako hina bulangu chichopi bulangu chichangana tidimiti wa tilumba ko provincia ya Gas tukuda Mozambique loko chichangana chichi hi kwa panyana hawadinze bona hi chamsela tako kasinchanja mwihi tsela kutona inchanja mtakuna muchichamsela ka uwa mnokonoko. Kabe ubete labe muni
5: Ani ni bete ngu 2024 ka grupo lei.
3: Kamcha wawa. Wadze kwa rati msabik. Iya masud ke na hichikpinga mabulum. I nalosela mwayan wa atakukuba ke atakubisa manyawu ka uwa mnogonoku. Ungalosela mngset detina umani niku bete dilembi mwana.
6: Ishikani mina eminerminia elder. Ningenilika grupo lei akusunguleni ka lembele la 2025.
3: Kambe uyoshilava sukusuketana nje ofiko ungenika grupo.
6: Niyokuma akonvinti vanzi kovidara hi maestro Basílio i komani titsemba na mina ho ritu la mi ni pfumela.
3: Leswa kuva ritu la wena lina mpfumaulo.
6: Na tembisa.
3: Kutona, hiyo masoni ke na hichi lasala na sirusa uwa mchawa unga hendara nyasa. Halosa, bulani mani ka yambi mudikunga la wasala mungisi.
6: Nishikani, abitula mina mazivi, ni lumba ntawalo wa Salvation Voice.
3: Mazivi lei nyambani kumbi mazivi kaba chopi?
6: Mazivi wale kafilakula.
3: Ah, wavula wala chiso basa. Izona. Wadaka waratu Msambiki kambela la kutata kuba abetedi lembe munu ungeni lembe rila kona
6: Mina nisungulili ninja walo na irmão Dorcílio David Langa.
3: E ni hawa mchawa uta kukuba uta kombisa teke telna ku ni kuembelela hambi mitume wata kuna wachi lundis litina umanini kungalo salamu ngiseti
7: mitikari mina vitula mine mina onelsi ya wamusi ni lumba nja wa lowa salvation voice
3: mitikari mina vitula mine kasi au mchoki
7: Nada, vachwele va mine vone nga vachupi. Na ni womba womba nyana kutsongo.
3: Nawe unchupi kula ku gondela. Leswi nga kuma ku nghena ka ndlolo.
7: I ku rhandza ku aku imbelela ni ku vona ha ku voice la mina la dara ku aku participara ka ndlolo wa Salvation Voice.
3: Kutona hi bongele hi dama sorke. Na hichira kuba hirosela vachwana madzambia wa keba kunatsa wa studio cha radio Mozambique alosa mitikare kumbe district ungaro sala mixet
8: shikani abidla mine mina fenya Felix Mandela ni lumandla walo wa Salvation Voice
3: kukela card lembimoni
8: kusukela kale mbeni nga yela la 2024
3: leswi nga ku kuzetela kumbe titi nga ku hena ku bela ka wa mtja wenjani
8: Epa, kubala kalo la vitu Salvation Voice ni osalvario yone. Se anteka munga no mina manu bazika kwa ipapo. Pano wanga ifambishi kama kama kali.
3: Uhulushwa.
8: Uhulushwa.
3: Kutona, hina mwenye nike kubwa awomba ditina. Tumela kambia wabata kwa dila bimune angabela kwa mchawa.
9: Vitlamini, mina, na mshowe to kusangula. Vitlamini, mina Daniel, Luisanchi Mabekwani, Lumantla walo. Kusukela 2024.
3: Ngawo mundondozi wakona hawo.
9: Ai mina ani mabasho anika ne. Ya. Mabasho.
3: Kutsana kambe icha nchichinga kukuza kuba ubela ka wo mndu mchawo.
9: Ah. Kubalwa ka nkwawo yo ulushiwa ne. Wo ikuma ngalwe. Nora ndime ase ane talentu nyana se vanhu vano mfana lwe. Wadar se wanthakula ba semina lwe.
3: Kutsana bangile go tsata tna kutsetsi go tla kwa rara dzimsa biko kudira tsukambe hina va hi simama mabulu. Awa ke hibula kuna ayo kasi na kumse kwa mnukuroko ngoti meti makota kutengela i Daniel kambe Daniel man.
4: So mi Basilio Ana Daniel.
3: Ah, ok. Kambe depo. Basilio Daniel.
4: Sim.
3: Kambe ungeni lembe mundu wani?
4: Kakur plane. Mingeni 2015.
3: Ah, umuwe kala banga tselela to hunyi kutswekiwa kwa upfa antlawo.
4: Sim.
3: Isso olha. Kambe Daniel, ahwa kuva hitsa mngisethe tenzi makuva himu embelelela. Ikombisa tiwa ke iko mthumo wathu.

0: Kasingo tiko takuna tchumelela wa radio msibike mso provincial ya Gaza himar kirkona ne chipanga tsirako kuna na mungseto kala magudu ka drabada je chai by rons msana kem to gondo secondary ya Juan Kishson wa ke ngombi konde bele kuba uyendela ni kuba ukombisa tetela ko ni mitumiwa utakuna uji londisa kubata vata kwembelela kubala bal tidi makwambala bana katona ni kuna wa imana kwa www.rm.co.mz ka internet hambi kuba u himar 90.9 megahertz ka frequency mudrada mwa drabana ka je chai chong ngwe ni kweko ni lipompo ni mangwa ni street kufana ni mandla kazi shibutu ni kwa nakambe wa himana kuni ya masenjene kusenti mpontu seatu imana ni ya mapayo 88.8 masenjene 97.9 shigubi 89.2 ambiku wake ule maaplikativu kafone ya wena iwa ku radio Mozambique iya matweni ni mabulula wa ina mvuli lesha kuba antla wale uwe ubumbiwa i 2015 kambe wena kumekile ka kuva ku mbiwa antla walo swi mahiselo ku yini swi sungunisele ku yini
1: hina eka mchado wun'we wa igreja kuna aparecera makwerinyana wa igreja abale kital criar a grupo aku na é fame fame criar a grupo li tá bom fam sungule igreja e desenhar a vida primeiro o Salvation Voice irmão Dursil Langa aku nada voz da salvação
0: movendo com doca cambelo com doca mugame mo twisisana ka kuva munyima kwini
1: swa kusungula vambir era mina e é fama fama xikango men ke kula viola ene
0: e ndi amulo va ka mtwana
1: e ya vangani lo manga ko meniko ANB meniko nsa sangula pesquisar ka makaru pastoral e teka munyu mu teka sangula ka ru pastoral chechai e teka vambir e ANB Teka 4. E a Montsinai, até que a 3. E Guma. Languta um ano vai igreja. Famba com concerto nhano. A participar. E a mal concerto, mal concerto, participar do concerto. Em Belela. Como que amanhã não gosto lá com ninguém. Anguena. Assim ficou o nome, Salvation Voice, o grupo Coral Salvation Voice.
0: Lesa, nisso, mas amo que ela se roga, antes da
1: hora. Amo que ela é membro, sim.
0: Isona kambe mailano ni kuva mo landza a nongonokolo kumbi a ntirlo mutaku na murina wona wa kuva muyembelela tisimta nwina moti tsale la nwasha
1: mayori ama muzika ina ya igreja Methodist pro enquanto ina ana muzika ina
0: nangu na mulumba igreja Methodist ndi twa kuva muyembelela a tisimu ta kerkeni kamwina
1: sim
0: kambe amna tanwina kota tanintlawa mu yembelela ta igreja kambaka hinkwatso leti nwanyana ta vayimbeleli va lomutikweni ka hina Mozambique kolo muxunza nkulu Gaza ku hika kona
1: avan'wani va ka
0: tin'wani tisimu mu yembelelaka
1: a tisimu ti yimbelelaka tin'wani ta lomu Mozambique tin'wani ta handle
0: kambe mayelano ni ku va mu yembelela a tisimu leti ti lombaku kerekeni a swi tiva leswaku va siku rin'wana rin'wanyana kumbe sonto yin'wana yin'wanyana kumbe rin'wana siku mu hlanganaka ku va mu khongela hi leti ke mu hanyaka hi tona siku ni siku se a leti n'wanyani ta vayimbeleli van'wanyan'wanyani a mu tshuki mu ve ni ku dokadoka loko mu ri karhi mu yisayara layana a nada hihi a hi fanele ku hi yembelela leswi ku lava ku hi yembelelisa leswi hi ku n'winyiwa lisimo a yimbelelisa leswi munhu ku twisisana
1: swa humelela leswi va kona laha van'wanyana
0: vulaulea i nga va vula hi mavito
1: va kona va nga ndzhaku ka wele a ku dada maestro le nada le yimbelelele nada yimbelelele
0: mun'wanyana a ku eyi leyi ni yi nga ta li kota leli nsimu leni a ti vulela hi ku a nga ta li kota kambe i wahi matlhinga ma tirhisaka ku va mu ve ni ku twisisana mu ve ni ku mu patsana hi lerhandzu ka ntirho lowu wa ta wu yimbeleli
1: ti nge pfumela ku yengisa van'wanyana para group yi famba
0: nompodi u tuma u ri wexe
1: nompodi zi xitela ku hi mina thank you ku hinkwenu
0: a ka ntlawu waku na nkwayi mani
1: nana
0: hi swona kambe mayelano ni loko ke mu hlangana ku va mu yisayara mi tolovela ku hlangana hi masiku wa ya kona
1: quarta sexta domingo
0: ele só cova e o anar o comboas tanto o anclano comboas anclano nisant e mavelero casia teremita inerumkai o dia que o arranjo se big que é bastante que na itibula nem chegou a onga e entela nias o ta co ungo igreja metodista mora para nica chay chay malano cova o ta pangla tena coa coni na o mixit ambekuba que e gunsan o dia ma ia o change inga mana un change kumbi lisim kuvake I yembelela swinwe ni mwingisi.

0: Messi akula kubake u hivuna ka uchenjwa hingatana wa kumbi lindandulua hingatana alu liluba kumcha wa iku Salvation Voice kasi hulusha di tridamina go chicho pi hawa ke radio msabiki mso provincial ya gazi ya masonu mkisit na ichok pangalati niko na hi emera kubake mpela uhiendela ambiku wa uilawa tela ngu 4-51-89-247 kumbi 8-7-91-89-247 kuba u wambopa ni ubintude wa mnugodoku ambiku wa kiu chimiko ndimbidi uta bayronti msana kumita gondo sekundari ya joanki shisano uvulavuli lana Daniel nta kuvita satan Daniel ilu se singa na marela ubulavuli lana kuva amsevani artsimula nwini ra kuva murtsala muta khandisa muni makungu ya kuva muta tsama hansi mutsala letswa kuva muta khandisa muendla ma album kuva kusukela 2015 kutafika nyamhlenga kalembelele mtsekundlula 10 ra malembe
1: y na hay que preparar ne al shoshi kale swa ku landza ku tsala
0: mutsala tsimo tsana same song no tsala tsimo tingani ku ta fika shoshi
1: shoshi out ka utre line kwan lingso
0: le la ku same song ne lo ku le fundela ku va mulembelela ni vulavula ka sim hi ku va se hi nga tsukela twa nyana ambova inungwelo wa kona ke leswi hi ximaji va ku sharing
1: la language ya ulitwila li Jehova
0: ni la ngwina lela mu nga tsalela
1: na Jehova
0: leswa ku va amla ku dyondzisa yini la
1: le ku Jehova Jehova muhuluxi yena wa
0: malano enhlamuselo ya nqwadi ya kona message leyi ta kulaka kanu mutsika lowu kumbe lisimulele a nkongometho hi wuwa kona
1: wa ku weji Jehovha na wena nkarhi hinkwawo
0: hileswaku va kula ku va ku va ni ku timisela kambe loko mu hlanganile mu kareke mu insayara mu kombisa a igreja yi nga kerekeni kumbe ku ndhindhawu tin'wana leti mu kombisaku kona a tinsimu ta n'wana
1: ku ndhawu tin'wanyani ka maconcept ma igreja man'wanyani i ni kerekeni
0: leswaku va mu yimbela lomu tikerekeni ntsena mitsena rhambiwa leswaku va mu nga huma ku va mu ya ka ndzumba wo karhi ku va mu ya chachulisa ra xitikini na mu yimbelela a gospel
1: na yimbela ka muchadu ni kun'wanyani
0: ka ku fana ni ku hlanganisa malembe ni tin'wana tindzima kambe mitirho ya n'wina yi amukeliwa njhani
1: hina va hi
0: va mi tsakela
1: va hi tsakela
0: kambe Daniel u tswaliwa kwini
1: mina ni wa ka Vulankulu
0: vulavula chitsa kusa aku tsatswa kuva xichangani xo khandziwa hi wombeli mungiseti ta kuva hi na momba to tsetidimi kambe u nga kholela ka swakuva hi xitsho u byi vulavula
1: minjhani suki khale ka Vulankulu 2004 jimbele xelile
0: ijo kambe hi ya masiri ke mungiseti na hi xibula na wa mabulu maseko ni kuva ke hi marikeri kona na hi xipangalatsana kota wa ke u tiva kunkona mungiseti ku ndira kwa church reach mabulo ma radio mosambique ku tsaka ku radio mosambique kambe hi na simama mabulo na hi tira kuva ke hi bula ni mun'wayo wa vadondozi u kola kuva u ta cinca Daniela swona kuva hi bula nakona u va u tlhatekela i swini leswi u navela ku va u tlhatekela swona ku lowu nkarhi mayelano ni mintirho leyi mi taka na mu yi landza
2: mina ku va swa ku hi ku tlhanteka mina na ni navela ku a group leyi wa ntlava leyi hi fika kule sitereka porke hi na ya tshemba swa ku Xikwembu xi famba na hina and kusuka laha hi nga nghena koho xi ve xi fambi na hina a te nyamuntlha ntawu ya tshemba swa ku hina hi ta fika kule hikusa nambi mesaji liya ya mimusika leyi hi yimbelelaka swi lava ku kombisa swa ku hina hi rhandza Xikwembu ndi hi famba na xona lomu hi yaka kona hi famba na xona and hi ta hi igreja
0: kambe loko mi tsala tinsimu muni ku cuka ka bibele leswaku va mu yelana ni matsalwanyana yo karhi kumbe hi ku yelana ni leswi ambilo yi khumbaka swona
2: kusungula leswi nga bala swo mani Daniel a te yo tsala lin'we so mara loyi leyi nga tsala lona hi tixipela ri ka mbilu ni leswi humelelaka purke ya swi vona swa ku ka masiku la ya nyamuntlha principalement hina a vanhu va nyan'waka ne a swi koti ku hi veka xikwembu o hi veka Jesu phambeni ka mapulani ya hina entan mail lisimu leli liyana hi kota ku lava va gwela vanhu swa ku a hosi yena muhuluxi wa hina ende loko hi landza yena hi nga kota ku fika kule ni mapulani ya hina.
0: Kambe mayelano ni ku va museketeliwa ku ni loyi a mi seketelaka
2: a hi se va na yena maji entermos prato ku nga ku hi seketeliwa hi igrexa purke igrexa xo xi hi tlhantekaka a henhla nambi lava hi vitanaka bramchado mafexa i vanhu va igrexa ntlangu kada vexi maji wo hi promovhera na hina
0: a lisimu leli hi nga ta kumaka swo swi livula yini vitula lowa ni mani ni ku hlamisela
2: alona hina hi tsa swaku tilula lona hi lela ku nomo wa nga yimba nomo wa nga yimba tsakisa xikwembu a ku yimbelela hi ku yimbelela swo ku yimbelela vanhu hina loko yimbelela hina kota vanhu hi certa forma hi olovhara xikwembu lexi nga hi veka lomu tikweni and yo message leyi hi nga na yo ka musika leri
3: no.

0: Wadidak warra timsabik hiti ko ninga lindando li aliluba ko salves vos gato nampel ulusha di chidanku kasim malarukuba ke hi ku pagalata ka mitika remino ba yenyas marka kona hi chuk pagalata kala mangul ka terpada che chai bayro ons na yema twin limbilili kun makungu ya kuba munga ya tepisa arsimula ngona nambele mun tsada ke kumbe ku mukareke mutulungisela swikuva muta tepisa hi vulavula kasim hi xitudio xa ku tepa unanga
1: a lisimu leliya ku mutala hi se va na pulanu maji ya tshemba swa ku hina hi ta mama a tshimu timbenyani ta kuleto hi tota hi ta kaputara ka toma leliya kumu hi lona a pioneru la grupu leli sempre tenki ta vena li kaputariwile porke quasi ke no se identidade ya lisimu leliya
0: kambe la swi lava na lona wa ku va li tepiwa
1: ina la swi lava lona
0: eswana kambe mayelano ni mintirho leyi mi taka na mi landza u vulavulelaka na ku va mu karhi mu yembelela ku va mu va tsakisa le mugangeni u ko mukarhi ke mu yamukeriwa katsi kambe hi la ka nseketelo ka mintirho leyi mu yi landzaka u vulavulele hi ku va nseketelo mu yi kuma le kerekeni maringisa leswaku va mu famba mugongondza swipfalo swa ku va mi ta kuma ku seketeriwa mayelano ni ku va mu kuma a ku va mu tepa vunanga hambi leswi ke tanihi ntlawa loko va mi tsakisa mi fanele ku va mi famba na mu tichunile mu saseki ngopfu swinene hikusa tolovela ku mi vona ka lomu ka mafoto mu sasekile ingaku va na mudlokile a ku fana a ku seketeliwa loko matshuka mugongondza swipfalo a nga va ka va nyamabindzu hi vulavula hi va empresaro laha va landzaku mabindzu yo karhi kumbe a tihofisi swi lombaku swikanekiso swo hambanahambana makombela
1: ina ku kombela a hi kombeli a leswaku yimbelela na verdad swi lava a mbilu ni ku tinyikela ku ni minkama ku loko hi yaka muchado for example vona va chadaka va tshuka va hi gwela swaku hina hi ta mu nyika a banchi la sopra mi ta ve na mukombeni alo ta mu nyika tisidu la ka pulana mu ta veka ka banchi o makoza du genere maja xivezis ku na ku hina hi kombinara yoti okay ya ka ndhawu wa xixi ta dloka ku fana a hina mabanchi ya ku fana hinkwenu maji a makori hi nga zama ku ma tlhanganisa vavasati podi va dloka a banchi la ntima henhla hina vavanuna hi dloka mabanchi ya ntima mabuluku hi zama ku kombinara makori lawa ya pra hi kota ku hi nga hambani kule ka xitete ka lexa makori ntlangu hi lwisa swosweswo hi nga kombela a poyo
0: a ku na leswaku mi tirhisana ni muntu wo karhi wo xavisaku a timpahla ndzi tiyana leswaku va heyi hina lomu hi yaku kona hi ta fika khulume n'wina n'wina hi pfuneni
1: a nada a se va na vo maji ya tshemba swa ku famba hi fambaka
0: ku ni makungu ya ku va se mi sungula ku rhangisa ku mi nga
1: nga va kuma vanhu lava
0: ngopfungopfu landaka ku ta tepa unanga swona kambe mayelano ni ku va mu famba ku va mi ya va tsakisa lava tolovelaka ku mi yamukela ngopfu swinene hi la ka ntanga i vanhu vavakulu hi vulavulaka se hi vabava vamamani kumbe ngopfungopfu i vantshwa kumbe majop ku fana na n'wina
1: hambi vantshwa hambi vana vakulu hi lomu ka kwihi hi na maestro hina Manu Basilio Daniel wa khale siteleka ka ntirho lowu wa ku yimbayimba ntango va mu tiva
0: nhlongoma
1: exactamente hi yena a xitirela xa igreja ntango sempre va mu vita muchado ni muchado sempre va mu vita epo swa kala ku kuveni muchado a nga vitiwi and swi kala ngopfu mas sempre va mu vita ku va mu tiva dexikali i n'wana wa igreja leyi
0: hi leswa ku va a hlengela ku va mu tiviwa ngopfu na n'winawu mu tsakeliwa kambe lava vakulu kambe loko ke ka mintirho leyi va bula na n'wina va tolovela leswaku va mamugwela leswaku va mi fanela ku mi yantswisa xin'wana xin'wana hi swona
1: a vanhu i vanhu hina ku kota hina a va nga nga yi gwela va nga a nga ve hi ku hina hi mantirho wa wunene o talivexi a nga ve porke a va le ku gwela directament
0: kambe hi matihlo loko mi hlangana na vona ma swivona swa ku va bonyozela
1: a va bonyozela switereka
0: hi swona kambe hi ta kuma rin'wana risimu leyi vulaku yini
1: a risimu leyi taka leyo leswaku xikwembu ni rhangeli ka miri ya mina ni mintirho wa mina la ni fambaka kona.

0: Wadu de kwara tim sabiki na ma ke hi satana hwa ka wom nugro koni mcha wa ke wonga yentel ka bim san kala kuna hi di kuni gili mlindandum hi nava ke hi gwit sama buli atsu ni mwani ke ikuchiru cha wom nugro awa ki ncho pim awa ko ncho po hi bale kan go tsat na ne hwa ka kutumisana kwa kwanu mva umbelta kwa ni kutakelwa ngutu tatinene ngatona ma amukelwa ngutu kambe maila no ni kuvake na edima kuongo inchancha hinga chemela ku kama tsiku ya matako
1: ani ni njopi wo baleka ngutu maji timunga ti emelako intumu wo wa hombe ngutu iku athu hi vathu vo dunda kuembelela I loko ichi embelela himbelela ni lirandu ngutu tohi nga kota kutsakisa vathu vonje
0: kambe mailano ni u anga mulava ku kuva muya mutsakisa muembelela ka nkhuvo wakwe ka nthumu wakwe anga mumana nhunzila hi ya kona ku loko achi mulavetela
1: athu anga imana nguti numero ta maestro hina Basilio a imana ka ma igreja metodista unida de Mosambiki ta ha xaixai
0: tita kuba au aku manja kazi angei kaye kumanja kazi church
1: anga imana iku athu vathu vodziviwa ka igreja metodisha to ya hembelela
0: madziwa
1: ya dziva ngutu iku hembelela to para
0: kambe unga siya nomboro ka wake anga lava kukuva amu fonela kumbe kumudana takumbe avatsakisa
1: a numero ya maestro ya hina Basilio I
0: 83 31 55 228
2: Salvation Voice a sempre disponível para mwina. É só mu fonela ka numero leyi nga hundza ya maestro wa hina. Sempre muta hi kuma a disponível.
0: Wote de kwara tsim sabik ba pulu wa ke hi ngatsina u ni Salvation Voice kambe hina mana u change wa iyo ku wo gwitisa kumbe ndando lo gwitisa.

la yoko siwana lingangena kola kaya muthombeni siya family le kanana manenganyani siya family le kanana niya umola amashango

0: mokisetsi wa radio mosambiki ya kuxoweta naiki yo zela kankarhi lowu yaka mahlweni ni mitirho ya xihilirimi lexixangana ku nga ri khale hi ta va hi ka 19 xilani nga ta kumaka mahungu ya xifundza nkulugaza hi 19:30 hi ta kuma nongolokokulo mahungu journal de noit ka ntirhisano na ntena national kambe nga si fika lano hi 19:20 hi tata nongoloko wa matimu ya siku i 20 mara xavuxeta mahungu ka ntena national ku ta landzela a xitiko xa dzongeni pungulatiwa a Francisco Nsimbini ka rito vitla ntlhonko wa ntirho hi ku navelela a majambo manene.
1: Shukrani shampoo.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: E cá, 19 horas já, Tukwini Nkumakuvá, Kumama Ungu, Esfunzankulu, Gaza.
2: Mahungu ya Xifundza Nkulu Gaza, nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Francisco Sembeni na mwingi seto wa kuranza kali pelele na emeo ezalenza kukukani mwanangwa na mwantla na wama hongula na itakantili kwa makalit. Shudwa na shaku seketela vanu vanya kama tsamila kutso nzo maati kweni nga Institutu National de Asam Social. Ile shlengene tene ke a shofonza nkulu gaza leto aparaya na lebilen muvulu ni waumbiri elui lana shoko maka. Aili wakuwa kushushu wa makungu maina na kari useketeli dwa vanu la vanya ka usiwe nini. Xitandelo xa le banyini kula muxafundza nkulu gaza xikunguhata akuyisa a ndaweni yuliya swiharhi leswi swo kala swi nga li kona nakambe hi tatani mahungu na

0: xifundza nkulu Gaza u kombisa ku vindlavindleka swinene hikulaka ku va ku nga na tisensa ta ku va ku rhwaliwa a titshomba ta misava leti ti nga karhi ti tirhisiwa emigodini ya le eximbutsu ya ntelelo wa mahungu lawa hi tata na wona ku nga le kale. Kasi sweswi i nkarhi ke wa ku va hi timinete ti nga leti ngaki hi rhambana ku loriwa ntirho Carlos Matsinyi ku va hi tela ni ntsutsu wa leswi i veke dokisano hikulu le paraya la le bilene lana tintivi swirho swo swa xudzwa na le Institute National de Action Social va veke va hlengeletana kona hi xipimo xa masiku mambirhi enhlokomhaka a yi le wa ku va kasi a ku kumiwa a tindlela ta ku seketela a vanhu lava a hanyaka a wusiwanini hikwalano ke a murhangelinkulu wa xihubyana xo seketela a vanhu va hanyaka ka matshamela ya ku tsondzoma tikweni tanihi vuleka kona INASH i nga Institute National de Action Social a vula leswaku mfumo u karhi wu yisa mahlweni makungu ya ku seketela a vanhu lava.
1: Murhangelinkulu wa xihubyana xa mfumo xa ku seketela lava va nga ka matshamela yo tsondzoma Institute National de Action Social a vula leswaku mihandzu ya makungu lawa ma yisiwaka mahlweni ndzeni ka ku va ku seketeliwa a xitshungu kumbe mindyangu leyi hanyaka a wusiwanini ma ya mahlweni ndzeni ka matshamela ya tiko Melanie Xuma. Maria de Gloria Bernard a hlamusela leswaku hambileswi ku nga na swikarhato swo kalana ni Xuma etikweni a makungu lawa ma karhi ma yisiwa a mahlweni lana se ku tlulaka a 60 wa tipercent hikwalaho ka ku tiboha ka mfumo mayelano ni seketele ka vanhu lava va vilelaka entamu swinene. Murhangeri lweyi a vulavula wa zibili lweyi a Praia do Belém ka Gaza a ku gameni ka nhlengeletano i chiwaka Conselho Consultivo ya INASH. Nhlengeletano leyi i khambela sungula i nga patsana ni yin'wani ya ku xiya a mafambela yi makungu ya ku seketela lava va vilelaka entamu swinene a tikweni la misaveke.
2: Os resultados apresentados ao longo desta sessão evidenciam que, não obstante ao cenário de restrições orçamentais e da liquidez, o INAS tem conseguido assistir, no exercício em curso, 542.312 agregados familiares dos programas de segurança social básica, correspondente a 63% da meta planificada.
1: Marito ya murhangelinkulu wa xibyana xa ku seketela lava nga ka matshamela yo tsondzoma a tikweni Maria de Gloria Bernardo. Ndzeni ka masiku mambirhi tintlhari hambi ni varhangeli va nhlangano lowu etikweni hinkwalo va xiyile a tinhlokomhaka to hambanahambana mayelano ni vuseketeli la vanhu vo vilela a tikweni lamsabeke.
0: Na kuloriwa ntirho Carlos Matsinyi loyi a heteleke ni mahungu lawa ma vulaka leswaku murhangelinkulu wa xihubyana xo seketela a vanhu va hanyaka ka matshamela ya ku tsondzoma atikweni nga INASH a vula leswaku mfumo u karhi wu yisa mahlweni makungu ya ku seketela a vanhu lavake. Hi vulile leswaku Carlos Matsinyi hi nkarhinyana wutsongo a ta kumeka xitichini a xitikini kasi ku va hi nyika a leswi i veke a nhlelo wa nhlengeletano leyi yi tekekeke a masiku mambirhi lana tani ku vula ka yena Carlos a mfumo u karhi wu seketela a hi timali a vanhu lava kumekaka matshamela ya ku tsondzoma.
1: Xibyana xa mfumo lexi xi hisekaka hi ku seketela a vanhu va ku hanyasiwanini xi karhi xi tirhisa kungu lintshwa la ku hakela mali hikola ka ma wireless ndzeni ka ku va ku pumbiwa a ku tika kumbe ntikelo wa tekwela ni Xuma eka mfumo. A kungu leli li vele ringisiwa nkarhini wa mavabyi ya COVID-19 leswi kusukela a xifundzeni xa Montepuege a Cabo Delgado kambe sweswi se kungu leli li karhi li tirhisiwa ka kungu la vuseketeli lana se ku khumbiwaka ku tlula 280,000 wa vaseketeliwa tani ku vulaka murhangeli wa xiyenge xa vuseketeli ka xihubyana INASH hi xiyimo xa ntsindza a mihandzu se ya voneka hikwalaho ku va ku pumbiwa a swikarhato swa ku yelana ni ta Xuma swa nga

Neil Armstrong i vendhuna ku sungula leyi tswariweke aka matiko ya Amerika, hi yena loyi a khandziyeke a n'hweti khambi la ku sungula na va tswariwile ka matiko lawa. Nange se va ndhuna yikulukumba swinene yelanaka ni leti ya ku dyondza tinyele leti nga astronauta, ive munhu wa ku sungula loyi a endleke leti yelanaka ni vuhahi ingaku leti yelanaka ni ku khandziya ta mavhiyawu lawa a nga fambisa wona, nakona a ve loyi a kumekeke hi ntshimatshima ka leti yelanaka ni wule bya nyimpi hi ntshimatshima leyi a Korea swa nga mufambisi wa mavhiyawu a nga chiwa piloto di kasa. Ndzhaku ka ku veku helili nyimpi, Neil Armstrong loyi a tlheleleke atikweni bya Amerika lana a nga ve mufambisi wo sungula wa mavhiyawu nga piloto ya ku kambisisa tikomponi leti nga endla a mavhiyawu. Armstrong ka ku kambisisa ka mavhiyawu ya yena hi loyi a veke a kambisisa ku fika ka ntsengo wa 900 wa mavhiyawu lana ya ku hambanahambana. Eka wona a ku kumeka vhiyawu leyi nga chiwa X15 leli li nga ni ndhuma ngopfu swinene, a vhiyawu la ku sungula leli li nga ve lihaha atikweni hinkwabyo bya misava.

Armstrong hi loyi ke a ngheneleleke ni ku vea dyondza leti ri naka ntanaza ntlhanu wa tin'hweti ka va loko ku pfuliwile a timhaka ta ku dyondziwa a tidyondzo ta ku yelana ni ta tinyeleti i nga maastronata hi lembe la 1962 a ve a langiwa ku ve ni a wumba ntlawa lowu nga thyiwa Grupo dos Nove ntlawa lowu u nga ve u tiwa ngopfu swinene hi ndhuma ya ku ve u dyondza ni ku ve u ha u nghenelela ka tinyeleti na wu endliwa hi vana va tiko bya vamerika.

naswiritano hi n'hweti ya N'wendzamhala ka lembe la 1968 Donald Stalin i nga muhahinkulu wa letelanaka ntinyeleti hi loyi a nyikeleke ka Neil Armstrong a vunhenha bya ku ve a rhangela a mintirho ya ku ve a famba aka n'hweti aka ku nyikela loku ku ve ku endleka hikwalaho ka ku ve Neil Armstrong a yeli loyi a nga ha tikomba swa nga mundhuna nkulukumba swinene ni n'wanuna loyi a nga ha tikomba na ni nkhinki ngopfu swinene ku tiva leti yelanaka ni ta ku dyondza ta tinyeleti. Aka ku famba ka yena hi ve loyi a kumekeke eli wo sungula ku ve ni a kandziya aka ndhawu leyi chiwaka n'hweti i nga luwa hi xiputukezi. Neil Armstrong hi loyi ke a hanyeke vutomi bya yena na byi nga tikombi ngolukumba swinene na hali loyi a navelaka ku ve ni a tshama ka ndhawu leyi fihlakalaka ngopfu swinene. Neil Armstrong hi loyi a luzeke vutomi hi siku la 25 ka Agosto ka 2012.

hakunene hingeni likashiti kusha zungeni nunga lkalete kuma mtintla kuma kamta mahungu ngata matinsa utaka i vintimo rash na 30 minutos i vintres horas ditlele fsheta mahungu ya shfunza nkulu kasi ya zungeni kati ku leswo ndzoka loko i ve hi kumana ku loko va ta vukuli i 23 na 30 minutos 23 na 30 minutos ta ve nkama wa jornal kasi ultimo jornal ka ntirhisano na antena nasional misito rhandzeka lawa ta va vona mafambela ya mitirho ka xinglexi xa dzongeni ka tiku vuhaxi lusukelaka a dropini la ka ncancaye na hi rhamba mukiseti wa putugaza na nyambani ku ve ni u ya mahlweni u longoloka ni mitirho yohaxi ya radio mosambiki ku nga li khale hi ta kuma tinhlokomhaka ta mahungu ya dzongeni ka tiku

mindset wa switichi leswi na swa radio Musambiki dzongeni ka tiko a ku yozela na ku pelisa hi ntsako lana hi taka hi ku landzela tinhlokomhaka ta nongonoko lowu u nga ta ya ampfhukeni ku nga le khale. A mfumo u karhi u hakela a timali eka vanhu lava va kumeka ka matshamela ya ku tsotsomeko laka xiutwana Institute National de Assaut Social. Mahungu lawa ma ve ma palisiwa ku pfhumeni ku ka nhlengeletano yikulu leyi yisiweke mahlweni muvulu lweyi ni vahumbirhi a xifundza nkulu Gaza leswo aparaya la le ebileni lana ku hi tivisiweke nakambe leswaku amindyangu yi hanyaka a wusiwanini ka swifundzankulu Gaza sofala maputsu ni doroba la kona yi kuma vuseketeli hikola ka xiubyana lexi. Mintirho ya ku vonelela a nawu wa xifundzankulu Nyembani yi vula leswaku yi ta tshuka yi nyimisa a ku tirha tindhawu ta ku karhi leti ti kalaka ti nga hloniphi a nawu. Kasi hi le xifundza ankulu Maputsu hi tatani nxaxameto wa mahungu lawa ma vulaka leswaku ku ri ku bandlukana exikarhi ka vatshami va le emugangeni wa le ka Mudada a xifundza nkulukuka Maputsu na swivangelo swi yelana a kasi ni ku va va yamukela a semende hikola ka komponi Dugungu. Hi tata hi tlhelo lin'wana ku ka nongonoko u nga ta pfukeli ku nga le karhi ni mahungu na mayelana ku tilulamisela ku ka swifundzankulu Gaza na Maputsu. Hi vulavula hi mitlangu yikulu ya lomu swikolweni Desima Sexta Edison Jogo Sportivo Escolar mitlangu leyi nga ta yisiwa mahlweni ka n'hweti yi tsutsumaka leswa xifundzankulu i Nyembani. Ya mi rhamba ku va na hina ku nga le khale.

0: Moeng Sethe wa switichi leswi na swa Radio Mosambiki dzongeni ka tiko ya ku losa na ya ku hozela endzhaku ka nongonoko wa namuntlha wa mahungu lana taka ni tinhlokomhaka leti. Mfumo u karhi u hakela a timali ka vanhu lava va kumekaka matshamela ya ku tsondzoma. Mintirho ya ku vonela a nawu wa xifundzankulu Nyimbani yi vula leswaku yi ta tshuka yi yimisa a ku tirha tindhawu ta ku karhi leti ti kalaka ti nga hloniphi a nawu. Kama mahungu ya ta mintlha ko tiyisisa miri ta nawu mayelana ka swi u tilulamiselaku ka swifundzankulu Gazana Maputsu na ku chuvukiwa mitlangu yikulu ya lomu swikolweni i nga Festival National Joko Sportive Scholars i Nyimbani 2026 yi amukelanike a ku loviselaka Rui Makaringi loyi a bindzuleke na le karhi ya kombisa nongonoko wa namuntlha wa mahungu lowu nga na vuseketeli bya michini bya nakulori wa ntirho Maria Mamiri. Hi ndlela leyi i mina lava yingiseti lebyinene. Esungula hi mahungu lama vulaka leswaku xiwu bya seketelaka vanhu lava hanyaka ka matshamelo ya ku tsutsuma nga Institute National Dance Social ina xi atikweni hi lexi hlengeletaneke muvulu lweyi ni wa vumbirhi kolomu a xifundzankulukaza leswo aparaya na le bileni ku ve ku xuxiwa a makungu mayelanaka ni ku seketela a vanhu lava va hanyaka ku ka usweti. Ikolano afumu u karhi u hakela timali ka vanhu lava va kumekaka matshamela ya ku tsotsoma tani ku vula ku kana ku loriwa a ntirho ka Arluge Matsinyi.
1: Murhangelinkulu wa xibyana xa mfumo xa ku seketela lava va nga ka matshamela yo tsondzoma Institute National de Action Sociale a vula leswaku mihandzu ya makungu lawa ma yisiwaka mahlweni ndzeni ka ku va ku seketeliwa a xitshungu kumbe mindyangu leyi hanyaka a wusiwanini ma ya mahlweni ndzeni ka matshamela ya tiko mayelana ni xuma. Maria de Gloria Bernard a hlamusela leswaku hambileswi ku nga na swikarhatu swo kalana ni xuma etikweni a makungu lawa ma karhi ma yisiwa a mahlweni lana se ku tlulaka a 60 wa tipercent hikwalaho ka ku tiboha ka mfumo mayelano no seketele ka vanhu lava va vilelaka ntamu swinene. Murhangeri lweyi a vulavula wa zibili lweyi a Praia do Belém ka Gaza a ku gameni ka nhlengeletano yi chiwaka Conselho Consultivo ya INASH. Nhlengeletano leyi i kambela sungula i nga patsana ni yin'wani ya ku xiya a mafambela yi makungu ya ku seketela lava va vilelaka ntamu swinene atikweni la Mozambique.
2: Os resultados apresentados ao longo desta sessão evidenciam que, não obstante ao cenário de restrições orçamentais e da liquidez, o INAS tem conseguido assistir, no exercício em curso, 542.312 agregados familiares dos programas de segurança social básica, correspondente a 63% da meta planificada.
1: Marito ya Murhangelinkulu wa Xibyana xa ku seketela lava nga ka matshamela yo tsondzoma a tikweni Maria de Gloria Bernardo. Ndzeni ka masiku mambirhi tintlhari hambi ni varhangeli va nhlangano lowu etikweni hinkwalo va axiyile a tinhlokomhaka to hambanahambana mayelano ni vuseketeli lavanhu vo vilela atikweni la Mozambique.
0: Carlos Matsinyi wa kumeka xitikiri kasi khambeleli ku va hetela ni mahungu lama vulaka leswaku mindyangu yi hanyaka ka wusiwana ka swifundzankulu Gaza Sofala Maputsu ni doropa la kona yi kuma vuseketeli ikola ka xiwubyana INASH.
1: 89,000 wa mindyangu leyi yi hanyaka a ku xanisekeni hikwalaho ka wusiwana ka swifundzankulu Sofala ni Gaza Maputo provincia ni doropa va kuma a vuseketeli ndzeni ka makungu ya INASH a nga nhlangano kumbe xibyana xa mfumo xa ku seketela lava va nga ni swikarhatu hi vulavula hi vanhu lava va xanisiweke hi ndhambi leyi xaniseke a tiko lembeleli. Vanhu lava va karhi hikwalaho ka INASH va yamukela ndyangu ni ndyangu a xuma ya fika ka 7,500 wa timetikali. Mali leyi yi lumbaka vuseketeli hi xipimo xa 29 tani ku vula ka murhangeli wa xiyenge xa ku seketela vanhu lava a kungulele ku nga ta ku va leyi yi antswisa a ku xaniseka ka vanhu lava kutala ka vona va kalaka va nghena matshamela ya ku va va endla ntirho nakona likuma vuseketeli la Bank Mondial ni UNICEF minhlangano leyi ya matiko ya misava yi humeseke ku tlula 184 millions ya timedical. Mangulo ma tivisiwe hi Olivia Fati etlhelweni ka ntirho lowu u nga ve kona hi vulavula hi nhlengeletano ya xibyana lexi xiyimo xa tiko layana a Pradubeleni kolomu a xifundzankulu Gaza.
3: Estamos a implementar o programa Apoio Social Direto Pós-Emergência. É o programa que nós temos de resposta a choques. E para esta resposta cheia a inundações, nós estamos a fazer uma transferência monetária. Portanto, por mês são 2.500 meticais. Só que considerando o tempo de implementação, portanto, devemos ser feito de fevereiro a abril, mas ainda estamos a fazer alguns pagamentos. Portanto, os beneficiários estão a receber de uma só vez 7.500 meticais.
1: Maritu, já mrangele washenge, chaku seketela avan va ku vilela hi ta swinene ka xibyana Inash Olivia Fat lweyi a vuleke na kona leswaku kungu leli li kuma na kona vuseketeli la yin'wana mitlhangano swa nga hi kungu la ta majela a misaveni Save the Children ni Andra kambe lava a va cikumetanga xuma ka nhlangano lowu wa mfumo kambe va tirhisana ni wo mfumo hikwalaho ka Inash ka ku seketela a vaseketeliwa va nhlangano lowu.
0: Mahungu lawa kasi ma ve ma paluxiwa ku fambeni ko ka nhlengeletano tanihi vuleke ha kona ku sunguleni ko ka nongonoko wa hina wa namuntlha. Nhlengeletano leyi veke yisiwa mahlweni muvulo lweyi ni wa vumbirhi a paraya la le ebeleni lana hi tlhelo rin'wana murhangeli enkulu wa xiudlwana xo seketela a vanhu va hanyaka ka matshamela ya ku tsondzoma atikweni i nga Inash a vulaka leswaku a mfumo u karhi wu yisa mahlweni makungu ya ku seketela a vanhu lava tani hi nseketelo wa nakulori wa ntirho Carlos Matsinyo.
1: Xiudlwana xa mfumo lexi xi lesekaka hi ku seketela a vanhu va ku hanyasiwa nini xi karhi xi tirhisa kungu lintshwa la ku hakela mali hikwala ka ma-wilence ndzeni ka ku va ku pumbiwa a ku tika kumbe ntikelo wa tekwela ni xuma eka mfumo. A kungu leli li ve li ringisiwa nkarhini wa mavabyi ya COVID-19 leswi kusukela exifundzeni xa Montepuezi a Cabo Delgado kambe sweswi se kungu leli li karhi li tirhisiwa ka kungu la vuseketeli lana se ku khumbiwaka ku tlula 280,000 wa vaseketeliwa tani ku vulaka murhangeli wa xiyenge xa vuseketeli ka xibyana Inash hi xiyimo xa ntsindza a mihandzu se ya voneka hikwalaho ku va ku pumbiwa a swikarhatu swa ku yelana ni ta xuma swa nga a mali leyi yi nyikiwaka ku va yi seketela a ta mahanyela eka vatirhi hambi ni ta ku yelana ni ku va ku na ku va mali yi tshamisekile laha ku lavekaka a kona hi vulavula mali leyi yi nga ta nyikeriwaka eka vaseketeliwa Olivia Fight a vula leswaku a ntirho wa ha li kona hikusa swikanato swa ha li swinyingi swa ku yelana ni riqunga a ta mafoni hambi ni ku va ku na xivilelo xa ku va ku fundhisiwa a to karhi mayelano ni xuma.
3: Estamos desde sempre à procura de formas menos generosas de fazer chegar o valor aos beneficiários. Tradicionalmente, o Inas tem feito estes pagamentos manuais, portanto, os técnicos do Inas têm que se deslocar para as postos de pagamento com valores monetários. Então, temos custos da própria segurança policial, das próprias ajudas de custo dos técnicos.
1: Maritu ya Olivia Fait, murangele wa xenge xa ta vuseketeli a Inash Ntsindza. Loko a vulavula na kona hi leswi swi nga karhi swi endliwa ndzeni ka ku va ku pumbiwa antikelo wa takwela ni xuma eka mfumo a vule na kona leswaku va tirhisana ni swibyana swa mfumo swibyana swa ku yelana ni ku va swijuwati hambi ni van'wani va seketeliwa va kuma a mapasi ya munhu hambi ni ku va van'wani va tsalisiwa leswo hi ka xibyana xa ku yelana ni ubali ta la ta matswaliwa.
0: na ku endleka leswi mintirho ya ku vonela ana wa xifundzankulu Nyembani i vula leswaku i ta tshuka i nyimisa a ku tirha a tindhawu ta ku karhi leti ti kalaka ti nga hloniphi a nawu. Orasio Romao.
4: A mintirho ya vhikeli ga nawu lomu ka provhinsi ya Inyambani yi tshembisa ku yi ta tshuka nyimisa ku tirha mandhawu yo karhi lawa ma kumekaku na ma nga hloniphi a nawu lowu wa ku betela ku va swivanana swi famba swi ya kena aswingwheri ni vusiku hileswaku ka woneka a ku khirimelana ka swivanana ku swi ya swi ya kena swingwheri lomu switokofeleni ni vusiku ngopfungopfu ka madoroba ya Inyambani, Machichi, ka Vilankulu, hambu ni madistritu ya Zavala, Nyarimi, Murhumbeni ni ka Masingi. Muholeleli wa vhikeli ga nawu wa Prokuraduri ya Provincial lomu Inyambani, Moraj Bambu, yena loyi a vula kuswaku a nawu hi lowu wu nga va wu vekiwa na wu karhi wu betela ku wa swivanana podu ku va swi tsikiwa swi ya swi ya kena swingwheri ni vusiku. Ka khamisela ka Bambu, nawu lowu wu nga va wu pasisiwa hi lembe ka 99 nga wu kumeka na wu karhi wu hloniphiwa.
5: Kani vo yiva o i mona a ndzi swi tivi va betelo xikunani nawu wu kumbirile tinki va swi tiva leswaku ni hina hi yaku laha ka xitokofela laha hi ya kina hi ya nwa loko hi wona a n'wanana wa mutsongwani tinki hi mutlhelisa ya kaya wena vizinyo wena n'winyi wa n'wanana a yi nga tshikani leswi swa ku voseni we meupaye ki edukasawu a wu rari wa mina swi ta va tlayisa ngopfungopfu yena n'winyi lahayani a bisaku xingwera a nga swi voni yena hi kwini hi ku lava mali a mali yi siyile vakokwana na hina u heta yi siya mali maxiku hanya hi kona hi ku lavaku hina hi hanya kwatsi va landzelela nawu a nawu wu tiyile wu ngo
4: nada
5: a hi swo hlakana leswi.
4: Moraj Bambu, muvhikeli wa nawu loyi a kumeka ku naheka muti wa vhikeli ga nawu ku nga Prokuraduri ya Provincial lomu Inyambani.
0: Kasi hi le xifundzankulu Maputsu ya mukela mahungu lama vulaka leswaku ku ni ku bandlukana xikarhi eka vatshami va le mugangeni wa le ka Mudada a xifundzankulu Maputsu tani yi vuleka a kona na swivangelo tani ku vula ku kana ku lorhiwa ntirho Stelo Manyitsa swi yelana ni ku va va yamukela asement hi ku la ka nkomponi Dugongo.
6: Swa karata ku va vatwana va yakitiku va ka Mudada a xifundzeni xa Matutwini hi mayelana ni ta ku va va nyikiwa asemende hi kompuni ya Dugongo kumbe hi chapu ra Dugongo a ku va va ri kuma hi mali ya hansi swinene. Mhaka leyi va yi kombeleke hi ku famba ka masiku hileswaku ku sunguleni ka lembe leri vahanyi va yakitiku va ka Mudada va kombile chapu ra vubindzuli bya semende Dugongo ku va ri va nyika kumbe ku va xavisela semende hi mali ya hansi swinene hikuva kamarito ya vona swi nga twali ku va va xava semende hi mali ya ku dula na ku ve ri bindzuliwa kolaya nyongeni ya vona kusuhi na vona. Mhaka leyi yi patseni ku va yi ngheneleriwa hi sekretari di stado wa xifundzankulu Maputo Enrique Bonges loyi a hlengeletananeke ni vayakitiku va koho ka Mudada ni varhangeli va chapuleriyana ra Dugongo lomu ndzhaka ku va ku ve ni mabulu ni ku va ku ve ni ntwanano. Bonges a siyeke marito ya ku va vayakitiku va tivekisela ni ku va va vumba a ntlawa wu nga ta yamukela ka semende leri wu xavisa hi mali ya hansi na ko mali yi ta kota ku va yi pfuna vayakitiku va koho ka Mudada.
7: Noyo akabara vende semente undo itira xikwatsingu dividir bitomatoma dizaparecerdaki vao receber primera trashe vao vender vao comprar outro mas o preço é preço da fábrica que vocês vão vender com ela para essa nossa população aqui. Façam bem as matemáticas para essa coisa da empresa você não cair. Já resolvemos o problema.
6: Marito ya sekretari di stado wa xifundzankulu Maputo nkameni wa kona a siya mavonela ya leswi vayakitiku va ka Mudada va nga endlaka swoho enkongometweni wa ku va va xavisa semende leri va nga ta nyikiwaka hi chapu leriyana ra vubindzuli ri kumekaka a Matutwini fabrika Dugongo ova leswaku u ta fika swoswo a va twani vayakitiku va ka Mudada. Murhangeli wa xifundza xa Matutwini Dulce Kanyemba a vula leswaku voho vo nyimela ku va xitshungu xi vula leswaku hi tiseleni semende siku ra ku karhi va teka kontentori va ri yisa ka Mudada a ku va xitshungu xisona ku xavisa ni ku va ri xavisiwa hi mali ya hansi swinene a ku swina va ni rito ni ra rin'we ri humaka ka vayakitiku va ka Mudada.
8: Já não é o problema do governo, é o problema deles, a organização deles como população. Porque onde se sabe que o fim é lucrativo, já começa o problema. Quem fica? Quem gera? Qual será a finalidade desse valor? É só a população dizer que traga-nos o cimento, porque o primeiro lote é oferta para eles. Não tem custos para a população. Nós estamos à espera que a população venha nos dizer que já estamos prontos e vamos avançar.
6: Vakunguata kuva ka xenge xa kusunguna va asimeka a contendori ringani mpimo wa ku tlula madzana manharhu wa masaka cement leswaku rixavisiwa emugangeli wena kwa mudada ni kuva man'wana matshuka ma yikisiwa ka mudisa enkongometo na kuva va ya kitikwa kumekaka kusuhi na chapulete na radugungu va xava semende hi mali ya hansi swinene swanga leswi va swi kombeleke masiku ndzhaku kambe vo va hanyimela ni namuntlha a rito ra vahanyi va ka mudada
0: kasi a xitatelo xa le banyeni ku lava ku xipfundzaka lo gaza xikunguhata a ku yisa mahlweni ndhawini yo liya swiharhi leswi swo kala swi nga le kona tani ku vula ka na ku lona ntirho Alfred Muyanga.
9: Xitatelo xa banyeni leswi xikunguhataka ku va ka lembe leyi nga ka lona ku ve ku yisiwa ka ndhawu liya ya ku hlayisa a swiharhi ni titshomba ta makhwati swiharhini swintshwa leswi kalaka swi nga le kona ndzeni ka ku va ku ta tlakusiwa ta matshamele eka muganga lowuyana a ka lembe leyi nga ka lona ku yimeriwa leswaku ku kongomisiwa aka xitatelo xa le banyeni a ntsengo wa 20 ya tihuhlu a nga majirafa lawa ma nga ta ve ma kongomisiwa ka ndhawu liya na masukela atikweni la Afrika-Dzonga loyi a hlamuseleke mahungu lawa emurhangeri wa xitandzelo xa le banyeni na alikarhi ya swingata leswaku sweswi ku karhi ku lulamisiwa a ndhawu ya ku va a mimovha yi ta famba ha kona ni ku va ku lulamisiwa lana a swiharhi leswi nga ta ve swi tshama kona hi nkarhinyana a ku va swi ta tolovela a muganga lowuyana Cornelio Miguel loko alikarhi ya vulavula ka wukulu la Radio Mozambique swi nga ta leswaku a wu kongomisiwaka majirafa ka ndhawu liya swi karhi swi ta patsa eka mintirho leyi landziweke lembe rin'we xemu laha ku kongomisiweke ntsengo wa 4 ya swin'wana swiharhi ka swona ku nga ni mazebra xangu na mbihi.
10: Também fazer repovoamento, estamos a devolver aquilo que parte já foi em outros momentos longínquos em termos de biodiversidade. Então, gradualmente vamos fazendo este trabalho e acreditamos que nos futuros momentos será um parque atrativo para o turismo.
9: O morangueiro a estender o sal de banhine Cornelio Miguel, local de Caria, vola vola e cuba cunguati, vale chacu, calembe inga calona, cuve cungumisi wakanda, vulia antengoma, kumamambiri yama girafa, lawa mangatwe ma susiwa atikwen la Afrika-Dzonga ka switandzhelo swi nga ke ku va ma yengesela a ntsengo wa swiharhi ka xitandzhelo xa le banyeni.
0: Loko hi tlhela hi kokoma xifundzankulu i Nyamani hi amukela mahungu lawa ma vulaka leswaku ku ni ku tlakuka ka nhlayo ya vanhu va xanisiwaka hi mavabyi lawa ma tolovelaka ku va ma vonaka enkarhini lowu wa wuxika.
11: Lomu inyambani ya kanziha ahlayo ya vanhu va langutelaku a mitirho ya taudahi hikula ka mabaju ya ka molo wa cirami kuhlwani mpfundzeketa hambi ni man'wani a xipitala xa Hombi hospitala provinciale lomu inyambani hi siku xa amukela a mpimo wa 5 wa vanhu lava va langutelaku ku dahiwa hikwalaho ka mabaju lawa. Megdi Moisés Mungwe wa vabadri nga va hibula navo
12: vula xipitalo wu xanisiwa hi yini
13: hi constipação.
12: Constipação ya ku kuma makhati manyingi
13: makhati manyingi
12: kasi ku ve u ti vhikela eka constipação mukhuhlwani u ma hayini le kaya
13: ndza medikara ndzi leswi va nyikaka ka xipitalo.
11: A dokodela wa xipitala xa Hombi hospital provincial lomu inyambani Yuran Muyambu i bula hi ntirho va ta ku va humaha siku ni siku kambe na siyaku a jeleletelo.
14: Vem muitas pessoas com doenças do trato respiratório superior, principalmente as bronquites em crianças. Os adultos também, claramente, procuram os nossos serviços por causa das famosas gripes. Bebam muita água, porque mesmo na época fria é importante bebermos muita água, porque a água vai dar mais trabalho ao corpo e, consequentemente, vai aumentar a temperatura corporal.
11: Magueso e a Yuran Muyambu, na Arredocodela, a Chipital Chahombi, cha província, hospital provincial, Lomo Inhambani, na color.
0: Kasi a mfumo wa xifundzankulu Gaza u kombisa ku vindlavindleka swinene hikwalaka ku va ku nga na a tisensa ta ku va ku rhwaliwa a titshomba ta misava leti ti nga karhi ti tirhisiwa emigodini ya le Ximbutsu. Alfred Muyanga a tlhela vuya xitikini.
9: kuhava tisensa takuva ku ngarwaliwa titshomba ta misava leti ti nga karhi ti kumeka ndzeni ka ku tirhisa migodi ya le aswimbutsu swi karhi swi vindlavindlekisa mfumo nakona swi maha leswaku ntsengo wa 100,000,000 ya matonelada ma nga xavisiwi ehandle ka tiko. Mahungu lama byeriwa Radio Msambiki hi sekretari xitatu ka Gaza loyi a swi nga taka leswaku mintirho ya ku va ku nyikiwa tisensa ku va ku ta sungula ku tirha a ndhawu liya ya ku va ku tleketliwa a minchumu a kusukela encongweni hi leyi nga karhi i landziwa kusukela mfumo ntsindza nakona Geminet loko a ri karhi ya vulavulaka u kulula Radio Mozambique swi nga ta leswaku nakona a ku va ku ta sungula ku tirha ka mpolo wa le ncongweni ka yimeliwa ku va ku xava switirho swimbirhi leswi ha swona swi nga ta tirhisiwaka ku va swi tleketla titshomba ta misava leti sungulaka encongweni ku va ti ngheniseriwa ka switimela swa mati kongomisiwa atikonkulu Asia. Sekretari xitatu ka Gaza nakona a ve a vulavula hi risima la ku va ku tleketliwa a titshomba letiya ku va ti ya xavisiwa matikweni leswi a nga ndlela yinene ya ku va a compounding i vuyavuyelaka ndzhaku ka loko a ku vonekile a ku va ti xanisiwile hi ndzilo lowu hiseke a swigozo swa ku hambanahambana ni ku va nakona ku vonekile a tindhambi leti ti hohloteke ndhawu leyi ku nga karhi ku tirhisiwa ku kokiwa a titshomba ta misava.
15: Para nós é importante que a exportação inicie aqui em Xunguen, porque também vai capacitar a empresa para melhorar a sua produção, mas também tem a componente de assistência às comunidades naquilo que é o cumprimento do contrato mineiro que eles têm. Então há várias atividades que devem ser desenvolvidas para cumprir este contrato mineiro e neste momento não pode fazer nenhuma responsabilidade social porque a empresa precisa de se capacitar financeiramente.
9: Marito ya secretário de Estado Kagaza, local Caria Vula, recolaca mintiro le ilanaka nikuva kunga xavisiwa titshomba ta misava leti tikumiwa kusukela aka migodi ya misava le swimbutsu ku va i ya xavisiwa ehandle ka tiko.
0: Mwenkisethi hi karhi u fikisela nongonoko wa mahungu ya Dzonga ya maemisori provincial ya Radio Mozambique. Maphorisa xifundzankulu Nyembani ma vula leswaku tinghozi ti vonekaka lomu switarateni ti vonaka hikwalaka ku va a mimovha yi fambafamba na hi nga na magezi. Arvind Masingi.
16: Amaphoyisa ya ku onela hi ta mafambelo manene lomu switarateni lomu maprovhinsi ya Nyembani hi laha ma ta tlharihisa leswaku ku na ku tshuka ku humelela timhangu lomu maruweni leswo ni usiku hikwalaho ka ku nghana a mimovha yi fambafamba na yi nga hayi na magezi. Diocleciano Matsimbi wa laha usikeni ka maphoyisa hi karhi ra ringeta ku onelela hi ta mafambelo manene lomu switarateni a tingalo masikwana lawa ka woneka ku mimovha yinyingi yi famba yi nga hina magezi khata kumbirhi hi tlhelo kun'wana na yini byi kutukani swikutukani leswi swi kalaka swi nga woneki ngopfungopfu ka masiku ya tihunguva na giphomile hikwalaho i fanele ku mun'wi ni mun'wi muchembile a ve loyi a hlolaka a movha wakwe na a nga si nghena lomu xitarateni.
17: Loko u swi tiva swa ku lomu ndzi yaka kona ndzi ta famba usiku ndzi ta vuya usiku, cuka movha wa wena malunghelo ya wona kasi ku ve u famba hi ni magezi wa wona movha wo kala magezi laha xitaratweni ni usiku. I mhangu para wena, i mhangu para van'wani lava va kumekaka na va karhi va famba laha xitaratweni. Makunu va kombela ngopfu leswaku hi secha mimovha ya hina amalunghelo ya ku wona usiku. Lava va mimovha liya kekeke ngopfungopfu hi kokaka leswaku matirela, kombela leswaku matirela ya n'wina mavhura, hi kombela leswaku matirela ya n'wina ma hini mafita refletora lawa ma kombekisaka leswaku ku na ncokari le phambeni aka loyi a taka hi le ndzhaku. Hayi lomu ka nkama wa tihunguva ka nkama wa swirhami a timixo ta ha sima mativini tihunguva se ma va ku kombela leswaku loko maleswo a hi lumekeni magezi a hi lumekeni mapresensa kasi ha swi kota ku hi woneka ka loyi a taka ephambeni hambeni ndzhaku swona no leswo swa swi kota ku tlhelisana ndzhaku a timhangu hi leti nga la ku tisiya na hi karhi xiwa leswaku nga legi vhiki kambe hi gisunguleleko gihela ku saseka gihela khwatsi tiwa hi kan'we leswaku hi le ku heleni ka hweti a maphaketi ma tshukaka man'wana ma vanga timhangu.
16: Ku vulavula ka Diocleciano Matsimbi na ku hi phoyisa gata ku wonela hi mafambelo manene lomu switarateni laha kumando provincial ya PRM lomu a Inyambani.
0: Kasi hi le xifundzankulu Maputsu hi amukela mahungu lama vulaka leswaku mune wa vanhu va kumeka amandleni ya maphoyisa hikuva va hehliwa a ku va va dlayile a muntshwa wa ku karhi tani ku vulaku ka mutirhisanikulori Jovita Angofu.
18: Munhu wa vanhu va khomiwile hi maphoyisa ya xifundzankulu Maputo na va rhwexiwa nandzu wa ku va va ta va va dlayile muntshwa mun'we wa 25 wa malembe na yin'we ya ku velekiwa axikanekisweni xa ka Tembensim axifundzeni xa Matutwini. Vantshwa lavo va khomiweke i va ntanga va kusukela ka 25 wa malembe na mambirhi ku ya fika 25 ya ku velekiwa. Loko va ta va va dlayile muntshwa lweyo va ta va va tshikile antsumbu axitaratwini tanihi ku vula ka munyiko wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo. Carmina Late a hlamuxelile ni leswaku swi kotekile ku khoma vanhu lavo hikola ka ntirhisano ni munghana wa mufi. A yingetele ku hlamuxela leswaku nkarhi va nga khomiwa va kumiwini swibalesa swimbirhi ni tinhlavu ta 5 na 2 ni pasi la maphoyisa ya xisencha Serniki.
19: Ka provhinsi la ka Maputo ku humelelile idea 29 ya hweti ka hela hi masinkora ku ni mun'wa menina a nga baleriwa hi 4 ra majaha loko a vavisiwile ku angisa hi na maphoyisa swi hi fikela. A maphoyisa loko ma fambile hala va fiki va kuma swaku ina menina loyi a nga na vutomi a ndzeni se Johannes wa malembe yena a elivendedora de sexo korpu la yena lili xitaratwini ka ku gamatana ni kinta linga Matutwini hi ku hankiza a maphoyisa ni vaserniki va maya ntirho operativo pura va kota ku va xiclarisela a vugevenge leli nga mahiwa a vugevenge leli xa majalawa va nga maya va nga dlaya a ntombi leyi a vendedora de sexo. Swi kotiwile ku va khomiwa 4 ra vanhu va nga ni 29 xa malembe va kumiwile ni swibamu 2 kambe a swibamu leswi a swi ni setwa mamunisonxe va gama va kumiwa ni distintivu la Serniki. Manxa loyi a nga kumiwa ni lexa distintivu xa Serniki a nga ha pertenseri Serniki a sunguliwile hi mhaka a ntirho lowu a nga famba mahetela wa ku luta. Ka nkama wa sweswi va kumeka a kumando districtal la Matutwini para va kota ku va responsabilizariwa hi vugevenge leswi.
20: Kutana ku zami va kuma vanhu lava swi kotekisi ku yini ka mintirho mi milandzwiki i vanyana loyi ale wuswaki swi endlise ku yini?
19: Na nyana luya nanga lushaki ani mumbenyani ani mungani mumbenyani ani mumbenyani wa ntumbi entawu pra va kota ku va kumiwa laha i ntirho wa maphoyisa u nga tirhiwa pra va kota ku xiclariseriwa vugevenge leli nga mahiwa va nga dlaya ntombi leyi ya 26 xa malembe a nga 26.
18: Carmina Late munyiki wa mahungu ya maphoyisa loko a tlhamuxela mayelana ni ku khomiwa ka munhu wa vanhu va rhwexiwaka nandzu wa ku va va ta va va dlayile muntshwa mun'we axikanekisweni xa ka Tembensim axifundzeni xa Matutwini.
0: Ka mahungu ya ta politika hi rhamba hi ku landzelana kulori wa ntirho Edward Figurao ku va a hetelelani lawa ma vulaka leswaku bandla la Ukonto Wesizwe kusukela ka tolo lini a xiyandla xa ku sungula inga Dodozelo Zuma n'wana murhangeli wa bandla leli Jacob Zuma kusukela le a tikweni la Afrika-Dzonga.
21: Murhangeli wa vandla la Ukonto Wesizwe mhulumzana Jacob Zuma tolo a simeke n'wana wakwe Dodozelo Zuma ku va a ri xiyandla xa ku sungula xa vandla leli. Dodozelo Zuma loyi a velekiweke ka Maputo hi lembe ra 1972 a ta siva muthetisi John Hlophe loyi a taka mahlweni ku va a rhangela xikwata xa Ukonto Wesizwe ka huvo yikulu ya ku boha milawu atikweni la Afrika-Dzonga. Kotolo ka tivisiwile ku simekiwa ka mamana Lindiwe Mtsale akuva a le xiyandla xa vumbirhi xa Jacob Zuma ka vurhangeri bya vandla la Ukonto Wesizwe. Ku tivisi nakonawo ka leswaku cincacinca loko ku le ndzeni ka makungu ya ku vumbiwa ka vandla la Ukonto Wesizwe leli taka lwela xitshungu xa tiko la Afrika-Dzonga. Vandla lele li ta kumeka ka ntlhantlha ya hlawulamani yi taka endliwa hi hweti ya Hukuri anga Novembro. Eko hinkwaswo na kongoma Radio Mosambique mingela Ken Eduardo Figurao.
0: Loko hi vuya tikweni kasi hi kambelele na hi ta ni mahungu ya ta mitlangu yo tisamiri anabela kumbe a hi tala ni mahungu na mayelana ni ku tilulamisela ka xifundzankulu Maputo leswo na ku civukiwa mitlangu yikulu ya lomu swikolweni i nga Festival National de Jogos Esportivos Escolares i Nyambane 2026.
2: Ndzakuka kuva kusungulile a xitaju xa vatsongwana lava hlawuliweke ku va va kombisa xifundzankulu Maputo ka mphikizano ya majogo Desportivo Scolares yi nga ta beliwa ka xifundzankulu Nyembani, Emissão Provincial de Maputo wa vumbirhi lweyi a kumekile a Instituto de Formação de Professores a ku va tiva malulamiselo ya vatsongwana lava lowu ma buleke ni vatlhavukanyisi va swiyenge swa ku hambanahambana na hambi ni va beli.
3: Wa famba ntirho sweswi ku famba khwatsi porque consegere ku hi junta a vana hi tshama na vona va ya xikola pra hi gama hi kuma nkama ku hi tisa ni vana hinkwavo va kona hinkwavo vana hina lava va nga voniwa va kokiwa pra hi kumeka ka xitaju hinkwavo vana hina pra hi kota ku hi tisa hi collective hi group. Antiro hi wolo wun'we pura hinkwezi tenki hi vona a friend swa ku tenki hi hamba ntirho a te pura hi kota ku hi consigira ku hi alcansara a mitizo leyi hi nga yi bala ku hi kota.
22: Lucy Philippe, volleyball. Leswi ta kahlaya swo hi tlhanganisi vatsongwana hinkwavo valani lava nga kheteliwa hi sungule ku tiza hi tiza hi minkama ya ku hambana a majaha ma tiza mixweni a tintombi ti tiza a xikanini consigerile ku va dyontiwa hi tiza na vona hinkwavo swi nyingi swa ku a nga pra hi lunghitela maji hi lwa ni ku lunghita swa kazata ku u tshika u pfumela swa ku u nyingi maji ka nkama lowu hi nga ka wona hi hamba xiforce hinkwaxo xa ka kwezi xa ku hi ta consigera ku va ni ekipa ku hi hi tsakisa ku famba a festival hi tiza swa ku hi consigera ku kuma ambangu wa xiyiwa swimbenyana swi ta voneka loko a ntizo wa kwezi na verdade ku hi lwela ku kumeka ka mbangu wun'we wolowo ka ku nyikiwa xihiwa.
23: Mina Eliza Raimundo Mutuki, hi trena ra bem siku lawu de siku leyi nga tlhaso hi trena ra bem ku na madifikuldade so foi a troca ya makwarto nyana yi nga hitra pakenanyana manxa xi ta ja hinkwaxo xi bom tsakile ku hi ta representa ra Maputo Maputo provincia.
24: Madama Hlamba xikola madonza.
23: Ya donza primeiro porque foi madonza que mais ebuya e descansara e ama treino que ela ia e como um quase bom tava e xicota porque antes de buela ni já eu ia preparar uma segunda água e já lá não podia implementar tá xiengue sela já em coena juntar ali nem distrito tá conseguir a cu e juntar a
25: Esminia Musani, de Bolonso.
24: A modalidade mafamba njani?
25: Mafamba bem.
24: Mutira njani para mukuma amehansi?
25: It is a...
2: Mintirho ya ku tilulamisela ka vatsongwana va nga ta kombisa ka xifundzankulu Maputo ka mphikizano ya majogo.

0: hinkhinkhi nkopfu swinene, va tsan'wini na ku tiva a va beli ni matshameli ya vona ku ve ni va ta va va humba a ntlawa wo gamu lowu nga ta va kongoma a hi Nyambani. Julie Matt, mun'we ka vatlhawukanyisi, hi loyi a tlhamuselaka leswaku a ku kheta ka vabeli lava a swi yelani ni ku ve ni vona va tiva ku khavela bola ntsena, swi yelani ni ku tiva a mamahele ya kona loko va le ndzeni ka kampu ni ku tiva leswi swi yelanaka ni mabulu ya vona swa nga vabeli a ku ve ni va kumeka eka mphikizano leyi. Loko xiyenge lexi ta va xi helile, ku ta famba ntsena 32 wa vabeli lava va nga ta va wumba a ntlawa wo gamu, leswi hi xinuna ni xisati na vakongoma Nyambani ka xiyenge xa ta mitlanga ku tiyisa miri a 2026.
1: Hi tilunghiselile vatsongwana na vona, ya swi vona swa ku va tihintile, va tihinta ku va lwa no ku kadla wun'we ka vona a va yenca parti ka Selesama. Nta hina kumo vatrenadori hi yence ntirho wa hina hinkwawo, se hi na huma Selesama so ku hi nge divulgari swoswi, hi nge va byeli swoswi swa ku mana fambaka mana salaka. Hi hanyimela ku venca matexe xikolweni va ri va venca hinkwaswo so maxitarhi ta gama hi va byela.
0: A hi le karhi hi longolokani marito ya tatana Julio Mati, i nga mun'we ka vatlhawukanyisi va mitlangu ya ta bola hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza na ku li karhi ku kongomiwa Nyambani ka mphikizano ya ta bola 2026.
2: I mamahelo lawa mikisetoku rhandzekeke mitanongonoko wa namuntlha wa mahungu ya Dzonga lana ke anongonoko lowu u bizuliweke u tlhelokomisiwa Rui Makaringi ka kwetlisi bya michini bya ndakulo ra ntirho Maria Mamiri. Hi ta tsaka mpela loko nongonoko lowu u ta va mfikele tindlela etinene laha pelini.

0: Mtsitu nisekeni watu ni ulungu lokani mturuwashi ya radio Musambiki ama fambela manene ashtratini ya ntikelu ngupu lisha kuwa kufikiliwa ava tsamitiku katimango ta mimova. Igunzele takuma nongloko siguransa aroduviaria ika vintu zorash na 10 minutu shatikwini.
1: Na kula semukisetu wa radio Msambiki na kwa zela ka ngwana ngono ko loti sa ku Johnson to mafambela manene ya lomo se dratwini nyamtla kama bulu ene ta vena Claudio Masingi inga mungwe kama porisa la matako na mabonela lomo se dratwini kuva manyekela Johnson nyamtla ta vulavula yiti ngozi ta memova swinwe ni leswi nga endla ku lutswa kuva ivikela a tingozi leti loko vulavula yiti ngozi ta memova kasi ivulavula ile swi swita kuna swo melela na kona na swisa a mefemulo ya vanhu
2: alokuvulavula tinghozi ta mimovha leti endlekaka ngopfungopfu masiku lawa ya magumu exifundzankulukaza aloko i swi cuvuka xivangelo minkarhi yin'wana i ku fambisa mimovha hi ku tsutsuma hi ndlela leyi ka yi nga laveki ku kala u nga xiximiwi enawu wa xitarato leswi hlayaka swona ku fambisa mimovha swin'we na u pfuvaphuzile byala vachayeli va mimovha kumbe hambi mafambele lawa ya ku va ku nga hloniphiwi enawu lowu wa ku o ultrapassare indlela leyo nga laveki
1: kasi lexi nga endla ku tani xivangelo xikulu xi hlengela ku leswaku va ku tlakuka kumbe ku tlakuka anhlayo ya timango ta mimovha hi ntshimatshima leyi ta kuna yi susa mihefemulo
2: a swivangelo xa tinghozi ta mimovha lexi ti humelelaka exifundza hinkwaxo xa ka Gaza i nga hlaya leswi ngo i ku va u nga xiximiwi enawu wa xitarato hi tlhele lavachayeli va mimovha kambe a nga ri wona ntsena hambi a vachapeli va xitarato na vona ku na nawu lowu va fanele ku va u xixima loko va lava a ku famba exitaratweni hikusa minkarhi yin'wana siku rin'wana na rin'wana ha dyondzisa ha kombisa mafambelo manene swin'we na machayele manene ya movha hi hlaya leswi ngo a vachayeli va mimovha loko va famba exitaratweni a va landzi nawu lomu ku nga na amasinali ngopfungopfu ya masasenta a va mahloniphi ngopfungopfu lomu phakati ka madoroba ni swidorobana swa fanele ku va xiximiwa nawu lowu hi lexi nga endlaka ku va tinghozi ta mimovha ti pumbeka hikusa xihava xin'wana lexi nga endlekaka loko a nga loko va nawu wa xitarato xiximiwa
1: loko hi lavisisa mufambisi wa movha nambi hi mufambi hi minenge mufambisi wa basikeni swithuthuthu ni swin'wanyana hi loyi ke a suka ku ndyangwini a suka le mugangeni hi ntshimatshima hi swihi leswi muganga u fanele ku va u endla swona leswaku hi lava ku tiva leswaku va hi marito man'wana hi xihi kumbe hi wuhi ntirho lowu mugangeni u lavekaku ku va u endliwa mayelana ni ku va ku vhikeliwa ka timhangu ta movha ni mayelana ni ku nyikana nhlengelo wa kona
2: emugangeni hi ku rhanga na u hlaya leswi ngoku le hava phoyisa kumbe xi hava xifundza xa maphoyisa lexi xi tirhaka xi nga na mpatsano na vahanyitiko hikusa a ku sungula ku tirha ka hina hi rhandza ku va hi patsana ni vahanyitiko leswaku va hi ta hlula leswi ya ku biha leswi nga susaka vutomi ra mun'wana na mun'wana kasi hina tlhelo la hina hi vulavula ngopfungopfu hi tinghozi ta mimovha emugangeni hinkwavo lava va humeliwaka tinghozi ta mimovha huma emugangeni lomu va hanyaka kona lomuya ku na hosi la muganga handleni ka hosi la muganga ku na a swihobyana swa maphoyisa minkarhi yin'wani haya ya endla emareuniyanu leswaku va hi vulavula hi xuxisana hikwalaho ka ku va hi nga endla yini ku va tinghozi ta mimovha leti ti khipaka evanhu exitaratweni va luzekeriwa vutomi i xini lexi hi nga xi endlaka hi ku vulavurisana na vahanyitiku i madyondziselo wolawa ya ku va loko va karhi va nghena exitaratweni va fanele ku va va tiva swa ku exitaratweni mafambelo manene hi waha ya kona ngopfungopfu na vachayeli va mimovha kusa loko hi swi cuvuka hambi vachayeli va mimovha lava minkarhi yin'wana va kumeka ka ni tinghozi ta mimovha va huma mindyangwini i vanhu lava siyaka endyangu wa vona emutini leswaku va famba va hlota pan'wu kambe lexi endlekaka minkarhi yin'wana loko va huma ku va va hlota pan'wu a va ha vuyika hikwalaho ka nghozi ya mimovha hikokwalaho ha dyondzisa handleni ka ku va hi nghena ephakati ka muganga ku va hi dyondzisa swin'we na vahanyitiku ha famba na makerekeni ivulavula emhaka leyi ya ku va hi helisa etinghozi ta mimovha hi mpatsano. Hikokwalaho a ntirhokulu hi nga na wona i ku va hi na mpatsano na vahanyitiko ku va leswaku va tinghozi ta mimovha ti ya mahlweni ku va ti pumbeka, kambe hi nga naveli leswaku va ti khwela.
1: Leswaku va a xitshungu na xona xi fanele ku va xihlengela,
2: na xona xi fanele ku va xihlengela. Hina vatsongwana lava yaka xikolweni va fanele ku va dara accompagnement hi vona, va fanele ku va va heleketi va kongomisiwa endlela leyinene hi vona. Loko hi ya swikolweni hi ya dyondzisa na vatsongwana, hi tlhela hi va byela loko mi fika le kaya hambiloko mi tshika mi huma kumbe na vhovho kumbe na mani, loko leswi mi swi dyondzaka laha mi fanele ku va mi va gwela leswaku va fanele ku fambisa kwini eswitarateni. Hi nga vulavula hi machapelele, machapelele ngopfungopfu na wona lama endlaka ku va a vanhu va chayisiwa hi ku kala va nga juvuki ematlhelo lama lavekaka ku va va ma juvuka loko va lava ku chapela xitarato. Hi nga vulavula hi mafambelo, swa laveka ku va na vona va juvuka emafambelo manene kusa loko hi le karhi hi famba xitarato na hi kwalikeri tlhelo u fanele ku fambela wona sembe ku la u fambe tlhelo wona lexinene swa ku va u ta hambunyeta na limovha lowu nga phambeni ka wona kusa loko u ta ku sendzhaku kusa u nga ta wu vona. Se ha dyondzisa hi ndlela leyi leswaku va tinghozi ta mimovha ku va ti hela hi fanele va hi endla yini. Kambe ampatsano na vahanyitiko swin'wana na maphorisa hi lowu hi wu navelaka ngopfu swinene ku va wu nga va wu endleka, hikusa xihava le hava tlhari lin'wana hi nga li tirhisaka ku va hi hetisa tinghozi ta mimovha loko a nga li mpatsano na vahanyitiko.
1: I xini lexi muhanyitiko a fanela ku va a endla xona loko ku fambeni ka riendzo la yena a tsumbula leswaku va mutleketli hi loyike a phuzeke mabyala hambi ku a tsumbula leswaku va a livilo leli a taku nala na rona hi leli yi nga la ku tlulisa mpimo, nakona swin'wana swi ta ku na swi endleka i mpfumawulo a lomu mimovheni loko se va la ku kawuka va nga twiwi. I swina nga swi endlaku hi xihatla leswaku va a kuma ku lamuleka?
2: A lomu switarateni hi na mapostu ya maphorisa. A loko a movha wu li karhi wu endza, loko mutleketli wa li karhi a endza lomu ka xibombinyani kuma nga veka movha wihi na wihi, a loko a tsumbula leswaku va a muchayeri wa movha a le ku phuzeni ta byala kumbe a fambisa movha na khuluma hi telefoni, a nga swi kota ku va loko a nyimisiwa a tlhamusela ephorisa leri mi yimisaka nkarhi wolowuyani. Loko a loko a le ku phuzeni ka byala a ta xixiwa a ya kambiwa hi michini loyi kambeku wa swaku loyi a phuze byala kumbe a nga phuzanga. Loko a phuze byala a ta khatisiwa a tlhela a tsimerisiwa riendzo mayelano na mpimo lowu a nga phuza wo byala, hikusa hi kwalikeri mpimo lowu hi nga mi dyasaku a ku endza munhu, kambe ku na mpimo lowu hi nge lowu se a wa ha dala ku va u nga kontinuarani le endzo, ku nga lava mucheli mun'wana wa movha a teka movha kontinuara. Hi tatsiya apaluxu eka vatleketliwa leswaku va loko va li karhi va endza xin'wana ni xin'wana xi kalaka xi nga fambi khwatsi emovheni, a nga ve ku muchayeri wa movha a fambe hi ku tsutsumisa movha a nga hloniphi nawu wa xitarato, a nga ve ku phuza byala, a nga ve ku famba na khuluma hi telefoni, swi nga kotiwa ku va ku guliwa maphorisa swaku a movha loko a nga le ku tsumbuliwa a khipi matrikula a zama ndlela ku va a nyikela matiko ka mapostu man'wana ni man'wanyana, a nyikela hambi tinumero ta mapostu man'wana ni man'wanyana leswaku va loko ku ni a nchumu xa ku va xipaluxiwa swi nga kotiwa ku va va ma hi ku rhumela hi message.
1: Swi nga koteka leswaku va makhipa matrikula hi xihatla ngopfu swinene na movha wu le ku fambeni, hikusa masiku ndzhaku a hi kuma matrikula lomuya na ndzeni ka movha, kambe masiku lawa tshuka mpela wo hlomela u kuma swaku a ku tsaliwanga nchumu. Xihundla xikulukumba ngopfu swinene i ku susana wa ha nghena swi endlisa kwini?
2: A movha leyi ya ku teketle vanhu hinkwayo i sindzisa ku va yi na matrikula phakati ka movha yi tlhela yi na swa ku movha lowu wu teka vanhu vangaki. I sindzisa loko xi nga li kona i nga vita ku a wa khatisiwa loko xi
1: a nga wu jambani
2: hi nga hlaya leswi ngo ku na xikhatiso xi nga xi kumaka. I sindzisa ku hinkwayo movha yo tleketla vanhu yi fanele ku va hi na matrikula phakati yi tlhela yi na swaku movha lowu wu teka a vanhu va ngani.
1: Marito ga mu nga masiyaku tanihi ntsatsiyo ka vatleketliwa swin'we ni ku hinkwavo lava va yi nga vafambi lomu aswitarateni.
2: Lava ku tatsiya eka vahanyitiko leswaku va va ya mahlweni va patsana na maphorisa leswaku va hi ta helisa tinghozi ta mimovha, kambe ngopfungopfu lava ku ya hlaya leswi ngo loko hi le xitaratwini ailanzi nawo wa machapelele manene swinwe na mafambele manene loko la uchapela chukeni machwele nkwawo echuka ikhela direct la chinene la chibaba ikhela ijuvuka ngopfungopfu la chinene tsho kuva hi vona swa kuta mova kumbe akuti mova aloko ile kare famba ai famba ni khela ina la chinene leso kuva ita divikela etinguzi ta mova ita kuva kuchaisiwa la kwa tatia na kambe e kombela mpalushu eka vanyi tiku leso kuva tinguzi leta ku kuchaisiwa munhu mchelwa mova kama baleka a isu komiteni kuva hinyikele upoiseni leswaku va mapoisi na wona ma ta teka ma heleketa ka muti wa vutitisi leswaku va munhu lweyi a ta hlamula leswi a swi endleke kalmom
1: uredzeke wa radio mosambiki gimatalana nongonoko vhikela ni ku tenga lana keiteke ni mabulo lama yelanako ni ku tlakuka kasi ka tinhlayo leti lanaku ni timango ta mimovha nakona tshimatshima kona i ku va hi pumba leswaku va pumba rivilo hi pumba leswaku va hi veka mangwini a wutomi la vanyi tiko nyamutlha murhambo wa hina ive Claude Masing a kombisaku a wuphorisa ra xifundza Nkulugasa hi amukela ku salisiwa ka Roxtin Botela wingisi rinene ka mitirho ya landzelaku.
0: Kunene hi jinzilita mafambela manene ka nongolokulu Segurança Rodoviária ka 22:21.

0: kusethu ratseko a radio mosabika kuloseni kukozela eka nongonoko vukuli nyamuntlha hi ta kukuva hi ta bula mayelano ni vutomi lava datiko kusukela le ximbutsu ka xifundza i nga xin'we ka swifundzankulukaza leswi swi dumeriweke hi tindhambi lana radio mosabika a endzeleke ndhavu liyana ku ximbutsu hi ve hi bula ni varimi mayelano ni ku lava ku tiva leswaku va matshamela i wahi ya kona nambe hikuva i bula ni vanyi tiko mayelano ni leswi ndhambi yi va kumiseke swona nakona ku va hi ta civukisa ka leti nelaku ni ta Jones hi ve hi kongoma amunt wa tidyondzo vantshwa ni tekhniki ximbutsu lana i buleke ni murhangeli wa ndzawulo leyi i xiyimo xa xifundza xa ximbutsu ku va hi tiva leswaku va ta Jones tona ti i xiyimo xihi xa kona ku va hi sungula ni mabulo radio mosambiki loyi a nga va a endza amasin'wini ma kumekaku dibini kwalena a muganga wa Unidad lana buleke ni varimi varimi lava ta kuna va komba ku va va byaleta va kombaku ku va va rima mayelana ku va va ta va na va tlhelisela a bindzu la ta vurimi
1: sile a ta ndhawu ya vurimi ka nguva leyi hi nga ka yona ti kumeka na ti tsotsomba hi mhakeni ya mati tindhawu tin'wani ta ha ni mati majilomu se ku nga khwa hi ya landzele hi kutsongokutsongo ya landzele ka kunene leswaku hi ta kota ku pfuneka hi ku hi ka kunene lomu ka makhalawani a ku na xin'wana hi nga themba xona handleni ka ku rima lexi hi pfunaka lomu i ku rima se hi haya mahlweni ngopfungopfu ni wurimi leswaku ni wo mfumo u nga karhali hi ku hi nyika timbewu a wu hi nyiki timbewu hi ku masimu manyingi hi nga na wona hi fambe kutsongokutsongo ku ve hi landza hi kota ku hi byala masin'wini leswaku hi ta kota ku pfuneka
0: a timbewu leti miluzeke nkarhini wa kona lowuyana wa ndhambi ya ku sungula vete
1: a hi byalile mavele hi byala timbaweni hi byala mutsumbula hi byala makwembe hi gwala mandhande ni swin'wanyana swa ku tala lomu masin'wini a ku ni swimati a ku ni makhofu a ku ni swin'wanyana swa ku tala leswi hi swi tirheke lomu masin'wini i nga swona swi hi hanyisaka i nga swona swi hi pfunaka
0: kambe mayelano ni ku va mu vilile ku va mu ta tshama senikaya masimu se marima hinkwako lomu ku se ku nga khwa mati
1: a lomu se ku nga khwa mati se ya landza hi yo karhati hwe timpfula hi ku ti ne hi ntamu lomu ku nga hantla ku khwa se ku thumile maji ya landza hi kutsongokutsongo
0: mi vulavulile ku va mi yamukele timbewu i ta ku fana nini
1: hi yamukele mbewu ya mavele hi yamukela mbewu ya fejao
0: kambe timbewu leti a mi ti navela leswaku va mi nga ha tikuma ku va mi ta phalalisa ta vurimi mayelana ni ku hlula xikarhatu xa ndlala lexi mi hlanganaka na xona
1: a hi ha navela swa ku hi nga tikuma va hi pfunile eka kunene mbewu ya mavele mbewu ya fejao mbewu ya ximati mbewu ya makhofu mbewu ya masalada tinyala va hi nyikile mfumo leswaku hi kota ku hi landzela hi byala lomu masin'wini
0: kambe leti hi mi chotelaka mbewu yi
1: a leyi hi chotelaka mbewu matshimbo
0: a mugongo yena ke
1: matini a hi na tona
0: a hi vulavulaka se mugongo mabyala
1: ya byala mugongo mutsumbulu tini
0: mayelano ni tindhawu leti se ti lulamiseliweke ku va mi ta byala hi swini se mi nga sungula ku byala
1: hi sungula ku byala mavele ni fejan ni ximati makhofu masalada se hi vhivherile kun'wana ni kun'wana
0: masimu ma komba ku tsaka ma lomu ka kwini
1: ma kombisa ku tsaka
0: tani vurhangeli la muganga loko u tshamile ni vahanyi kulori lomu ka makhalawani ma bula hikwalaho ka lesi ma la ku va ku pfuxetiwa vurimi
1: bula ngopfu swinenenene ku hi swo swi hi pfunaka
0: kambe va swi yamukela
1: va swi yamukela
0: se xiyimo xi tirhisaka mayelano ni ku va lweyi tsimu la yena laha kumeka ku ri ri matini na yena wa ta kuma ku va a phamutanyana ku va a byala ku ni lama mi nyikaku kona
1: ku ni tindhawu leti ti kalaka ti nga ha na mati ku tsemeliwa vamakwerhu lava tindhawu ta vo ta ha le matini leswaku va kota ku va va gwala avele koleha gwala lin'hwembe leswaku a ta kota ku pfuneka
0: hikusa a vurimi lini li tshima kambe li tshima la kona leyi
1: a vurimi lini li sima hi ku loko hi rima hi pfuna a ndlala yi file ni tiko la yandza loko ku dyiwa
0: i swini leswi a wu navela ku va wu siya ka vanyitiko hambi hi ka van'wamabindzu ni hambi hi ka wona vurhangeli ni swin'wana ni swin'wanyana mayelano ni ku ta pfunisela ndzimana leyi ya ta vurimi
1: a hi navela ku siya leswaku a vahanyi tiko hi ya mahlweni hi ku rima hi civukisela ku rime ku ku rime ko ku hi pfunaka a ku na xin'wana xi nga hi pfunaka handleni ka ku hi rima hi swo sweswi hi pfunaka hi landzelela lomu ku khwaka mati leswaku hi ta kota ku pfuneka
0: ku na swin'wana va ku vula u kha hi nga ku vutisanga mayelano yi ta wu rime
1: Ya, kuni swin'wanyani swi nga kona. Va kona vamakwerhu lava nga ka tindhawu ta mukova ta ku wa ringana ku loko ku ni ximumu a nga kuma motobomba majanga na wona. Se ha swi lava ku hi nga pfuneka hi mamotobomba leswaku hi ta kota ku rega.
2: Se murega yini sweswi?
1: A sweswi a hi regi hikoku ko gwaliwa ku cheleteriwa mati loko ku khwile va tirhisa mabakidi va mamani. Masala lomuya ka mukova se va tirhisa mabakidi va ta za va kuma kudya.
2: Amaregadori wona mina wona.
1: Amaregadori na wona a mfumo hi nyikile ye u hi nyikile mfumo.
2: Ni mabota.
1: A mabota hi se makuma hi marilela ngopfu hi ntama hi makumanga mabota maji. Amaregadori va hi nyikile ku patsa ntimbewu ta kona.
2: Ku na vantshwa lava ngo a ta vurimi a hihi u va byela yini?
1: A vantshwa mpela eka kunene nkarhi hi nga ka wo va yala ku rima. Va yala eka kunene ku rima. Va lava ku va ti tirhela va ti holela mali. Va lava lomu ka ku tirha va ta hola mali. Swa ku rima a va le ka swona. Maji loko se swi wupfile va swi lava. Va swi lava hikuva swi hi pfunekaka hi swona. So ku van'wani va swi kota ku loko va li lomu emintirhweni va pfunetela a va twele.
3: Na khensa ni ku hlohlotela ngopfu. Hambileswi nga ve hi ni sweti la tindhambi hi ku kandzakanya. Ni hlohlotela varimikuloni. Nuko a yena ni phambene ku rima mina vito nda tlhaniphinda kubala ni Joaquim Moisés do Sancho ni murimi wala zona ya Bardon dad andaw ni tantanta ta tlhota tlhela a urimi leswa ka yena ni phambene ku rima inga hlehleni ndzako a hilweneni ka uswetilele nga ka lona heta kota ku idla uswet andaw pronch ni pfuna vanghana vanwanyana lava ka vangese ku satimbeu nuka va iphambene hiku va chocha timbeu kan mama
2: atimbeu le tlo no tshotsa kwa bona lana kuna leti seti go ngito mila kuna lana wa veke ke magwanye a seni wo lungisela ita yini
3: pronch alani faka timbeu hiku hamba nambana ya faka masalada tinyala mari over le xinga xaurimi xa xaurimi ya byala hinkwaswe
2: kambe leswi u lavaka ku tswala Kenya munthu swi ndzi lavaka ku swi chochela
3: pronch alani tantanta ta vivera vivera ya makofu nyamuntla nkarhi lowu ni le ka ku ni ma vivera ya makofu
2: a mavhera lawo gamo xavisa wo byaleta swi ma endlisa ku yini
3: ya tluletana lani ni le ka ku chochela ugwana se maxi loko a fika munghana rila lowa ri laka vivera ni yena avuka nkarhi wolowo pra ku hi ta kota ku hi ya phambeni tenge tlulelisana
2: kambe ankama luyana inga ngena dambe ikukumile na uchicheltin be u swi mama hiseri kwena
3: hey swima yaka nda swima yekile leswi eve kebra ntamu lalikulu swi nkume vhela ni ntimbeu ane ni ndawo ya banana ali ndawo hinkwayo la ali banana ali ifika e ba primera via nita starta futhi segunda via ithlaye ma akufane ni ba ntamu lesi ibala ku itrisera via na ntlanisangulisa ku akupfuka
2: swigotso a swi luzekanga kumbe mali na swona leswi na wunana swi tirhisa
3: ya pronch swin'wanyani swi hi lahlekelile a ya ha swi kotanga ku hi ta swi khipa maxikuna leswi hi nga swi kumakumakumanyana
2: tona timbewu ta vevuka ku u tikuma ku vota chochela
3: ya leswo hi leswi swi ta ka swi karhata hi damu hambewu ya karhatisa ya vevuka ku fana ni loko u tamelilo ni mali kokwalaho maxi pronch loko ku nga ni mali hi ko ku tshama ni xiviti leswaku kapa maxi loko a no kuma mbewu ni kuma mbewu se a swi vevukanga hi mhaka leyo
2: marito lawa na va la kuma siya lava botladaka mbeyi lava tshamaku kaya va byala mahala va ku ha se ni masin'wini swi kwini mayelana ni ku va va ta kuma ntamu va wu tlhelela masin'wini va botladaka i swi leswi va nyikaku ntamu hi swona tani marito
3: pronch mina na va nyika ntamu ka ta urimi a urimi tshinyala nhlovuko ni va nyika ntamu leswaku a hehleni mikoveni ichuka tindhawu leti tibalaka leswaku ingaku seti nga veti khwemati hi zama ku hlongorisela hi ta ku yini maxaka swa xikwembu loko ali muna hi ta nyimisana naye maji leyi hi mhaka ya ku ya humelela hina ku sola loko timpfula tina hi ntamu toti ma hisa xileswo maji ni siya a ku tiyisisa ka varimi leswaku a va tiyi hi tlhelela nkoveni botlozele sangula tindhawu to ti humaka a hi sangulisi so hambileswo to timbewu ta koho ta hlupha maji hi ko ku vhela munhu a boha ya mbilu kan mama
2: kuni swin'wana u navela ku swi vula ka nga vutisanga
3: pronch leswo mayelana nga ve ku wa ha lava ku lava ku tivativa swin'wanyana hi ku hi vutisana hi ya phambeni maxi ni tshembe ngaku ni khulume ni fika lano lexi ni nga ni hlohlotela ka xona kuhi ya phambeni ni urimi ngahle.
0: Kata Jones ive ibula ni umrengele wa tijonzo vantani teknik shimbuzu mamana Flora Shumi lweye Black ni Radio Mozambique lana ileva kukutiwa kaya na mailanu ni matamela ya tijonzo ikola kakuwa kuni watongwa la watakuna wa tamela andle ka misinya mailanu kuwa watakuma kuna nza tijonzo tavona na watarisa misinya tani iti lau kankarlo shungwanu shilavu shi tlangana kani shikaratu lishil na kukase ni tindambi.
4: Hi pfumela leswaku hi le ka ku karhateka kambe loko hi languta malembe ndzhaku hi tlhela hi buka lembe lela nyan'waka matsongwani lava va kumeka va le handle va tinumero ta kona ti pumbekile a hi le ka stenda lembe ri nga hela lembe leri hi le ka 59 a hi hlayi swaku nhlayo leyitsongo hikwalaho ka ku swa karhata ku vatsongwani va funda handle masiku ya moya masiku ya timpfula vana lava a va kumi ku funda khwatsi kambe tanihi guverno hi karhi hi chivirika ku lava maendlelo ya ku masiku ya ku xaniseka ka vona mahundza hi endla leswi hi ku pfunetiwa hambe hi vanghanu va mfumo ni vatswali va karhi vatswali va xibutu va endla hi nkhiki ku va va pumba a ku xaniseka ka vatsongwana nhlayo ya vatsongwana lava va kumekaka na va funda handle i 1660 nhlayo leyi ya hi vilelisa hi tsongo kambe hi karhi hi chivirika ku loko hi nga pumba a maendlela
0: a ka leteli na ku ni swa ku tshamela ka swona ke vulavula hi makaratera mamana Flora i ka xiyimo xexi xa kona
4: a ku hlaya leswaku hi tlhelo la makaratera hina ku vilela nyana a hi ku tlula mpimo kambe ya vilela hi na wu makaratera ya ku fika 12,641 kambe ya vilela 4,007 wa makaratera makaratera lawo hi mapfumala hikwalaho ka ku masiku ya ugamu a hi amukelanga makaratera ya nyuwani kumbe makaratera ya nugerali kambe hi ni swilawu swi akiwaka hi vatswali vatswali va konsigira ku yaka kambe a va konsigiri ku chela makaratera maxini na ku khensa hi ku sava kona vatswali van'wanyana lavo va endlaka va tlhela va peda a makaratera hi vulavula hi swilawu swi nga yakiwaka mbambana laha ndyangu lowu swi koteke ku yaka wu tlhela ku peta makaratera mamana mun'we a nga madrinya wa xikola a karhi a endla hi nkhinkhi ngopfu hina van'wanyana va nga hi yakela vatswali va nga sungula ku yaka se hi hetiseliwa ka xitshungu xa ka komundadi la xikonelani hi kumile parcela wide global mamana lweyi a tirha ni swikolinya a vitiwa ku i dotora Susana a swi kotile ku hetisa masala kambe a nga ha swi kotanga ku veka makaratera i mhaka yikulu ka hina a swi tiva ku khensa kambe hi tlhela hi vula leswaku loko a swo tlhela swi koteka i makomundadi manyingi ma nga karhi ma chivirika hi ku yaka xipadya ku na mutswali wa wu karhi a yakaka hi languta kambe guverno ya swi kota ku tshika yi veka makaratera lomu yi swi kotaka aixa hi miti ku na vatswali lava nga hlangana ri ntlawa wa vanhu va ku tirhela matikweni ya le handle va yaka masala a guverno yi swi kotile ku peta makaratera ka ndhawu leyi kambe swi tshika swi ni swiphiqo hi nga swi koti ku endla a ku ya veka makaratera
0: nongonoko vukulu hi ta ku na wona kusukela emisor provincial ya Gaza mailano ni ku va ya vulavula hi ta dyondzo ximbutsu hi ta va ka hi la ku tiva mailano ni matshamela ya muti wa tidyondzo hi vulavula kasi i xikola sekundariya xa ximbutsu lexi kumaka ku se xi komba matshamela ku va ku xitsumatsundzoma mamana Flora ku ni makungu ya ku va muti lowu ta va pfuxetiwa
4: hi vulavula hi xikola sekundariya lexibutsu hi landzisa ku hlaya swaku swa hi vilelisa a swi hi nyiki ku humula kumbe a swi hi nyiki wurhongo hi nga swi hlayisa leswi kambe swilo leswi swi xanisa district swi xanisa province swi xanisa a minister ku rhumeliwe tintlhari ta swigava swa ku hambanahambana ku tati ta hambava liya sangu ya yindlu liya ku kumeka swa ku yindlu liya a ya ha pfumeleki swa ku vana va nga ha nghena va dyondzela kona yi pfaliwa se na va tlhela na va ku va ya va hamba swikambelo swa ku yi ngo tlha yi hahluliwa yi ngo bambinyetiwa ku nga endleka yini ku ta fika swo swi yimela nhlamulo kambe guverno a yi nyimanga a nivel district a nivel provincial laha ku nga yakiwa swilawu leswi swi vitiwaka ku sansalage provisories laha vatsongwani va dyondzaka kona ni swilawu swin'wanyana leswi a swi tirhela swin'wana hi tlhela hi khensa ku vatswali va yakile masala ni swo swi va le ka ntshimantshima ya ku yaka loko a va swi kota ku hetisa lawu va nga ma sungula a yi pumbeka na yona vumhaka leyi hi nga ka yona, kambe ho veka ku khensa ka tlhelo lavatswali hi ha langutela leswaku hi ku hantlisa hi tshika hi vona ku anhlamulo ya swona yi kumeka.
0: Mkisetzikeme ta kona ni ku loko vukulu hi teke na wona nyamuntlha kusukela emisoro provincial ya Gaza lana hi buleke malano ni vutomi lava na tiko le xifundza xa ximbutsu ndzhaku ka tindhambi malano ku tlhela ka vona ngopfungopfu ka bindzu la ta vurimi nambe hi ku va hi lava ku tiva leswaku va ta Jones ti hi ximu xihi xa kona. Kata Jones ive bula na mamana Flora Shum yi nga murhangeli wa tidyondzo vantshwa ni tekniki ximbutsu nokonokulo u bindzuriwile ni ku kombisiwa a Rostino Botela.

0: Mwingiseti wakurandzeka li pelile ingari wakuva hi ku fikisela mahungu ya Dzonga. Mfumo u karhi u hakela atimale ka vanhu lava va kumeka ka matshamela ya ku tsondzoma. Tani ku vula kuka na ku lora ntirho Carlos Matsinyi.
1: Murhangelinkulu wa xibyana xa mfumo xa ku seketela lava va nga ka matshamela yo tsondzoma, Institut National de Action Sociale, a vula leswaku mihandzu ya makungu lawa ma yisiwaka mahlweni ndzeni ka ku va ku seketeliwa xitshungu kumbe mindyangu leyi hanyaka a vusiwanini ma ya mahlweni ndzeni ka matshamela ya tiko mayelana ni xuma. Maria da Gloria Bernard a hlamusela leswaku hambileswi ku nga na swikarhato swo kalana ni xuma etikweni, a makungu lawa ma karhi ma yisiwa emahlweni lana se ku tlulaka a 60 wa tipercent hikwalaho ka ku tiboha ka mfumo mayelana no seketele ka vanhu lava va vilelaka ntamu swinene. Murhangeri lweyi a vulavula wa zibili lweyi a Praia do Belém ka Gaza a ku gameni ka nhlengeletano i chiwaka Conselho Consultivo ya INAS. Nhlengeletano leyi i kambela sungula i nga patsana ni yin'wani ya ku xiya a mafambela yi makungu ya ku seketela lava va vilelaka ntamu swinene atikweni la misaveke.
0: Na ku endleka leswi a mintirho ya ku vonelela a nawu wa xifundzankulu Nyembani yi vula leswaku yi ta tshuka yi nyimisa a ku tirha tindhawu ta ku karhi leti ti kalaka ti nga hloniphi a nawu. Orasio Romão.
2: A mintirho ya vhikeli ka nawu lomu ka provhinsi ya Inyambani yi tshembisa ku yi ta tshuka nyimisa ku tirha mandhawu yo karhi lawa ma kumekaku na ma nga hloniphi a nawu lowu wa ku betela ku wa swivanana swi famba swi ya kena a swingwheri ni vusiku, hileswaku ka woneka a ku khirimelana ka swivanana ku swi ya swi ya kena swingwheri lomu switokofeleni ni vusiku, ngopfungopfu ka madoropa ya Inyambani, Machichi, ka Vhilankulu, hambu ni madistritu ya Zavala, Nyarimi, Murhumbeni ni ka Masingi. Muholeleli wa vhikeli ka nawu wa Procuraduri ya Provincial lomu Inyambani, Moraj Bambo, hi yena loyi a vulaka swaku a nawu hi lowu wu nga va wu vekiwa na wu karhi wu betela ku wa swivanana podu ku va swi tsikiwa swi ya swi ya kena swingwheri ni vusiku. Ka khamisela ka Bambu, nawu lowu wu nga va wu pasisiwa hi lembe ka 99 nga wu kumeka na wu karhi wu hloniphiwa.
0: Ku ni ku bandlukana xikarhi ka vatshami va le mugangeni wa le ka Mudada, xifundzankulu Maputsu, na swivangelo tani ku vula ku kana ku lorhiwa ntirho Stelo Manyisa swi lana ni ku va va yamukela asemende hikwalaho ka Koponi Dugungu.
3: Swa ha karhata ku va vatwana va yakitiku va ka Mudada axifundzeni xa Matutwini hi mayelana ni ta ku va va nyikiwa asemende hi Koponi ya Dugungu kumbe hi chapu ra Dugungu a ku va va ri kuma hi mali ya hansi swinene, mhaka leyi va yi kombeleke hi ku famba

0: kuve ni ntwanano bonjes aseke marito ya kuvava ya kitiku va tivekisela ni kuva va vumba antlawa unga ta yamukela ka semendeleri u xavisa hi mali ya hansi na komale ita kota kuva yipfuna va ya kitiku va koka mdada
1: xitandelo xa le banyinku lomu xifundzankulu Gaza xikunguhata a ku yisa endhawini yo liya swiharhi leswi swo kala swi nga le kona lweyi ku landzelataka ni yetelelo wa mahungu lawa i na kulona ntirho Alfred Muyanga.
2: Xitandelo swa banyini leswi xikunguhataka ku va ka lembe leyi nga ka lona ku ve ku yisiwa ka ndhawu liya ya ku hlayisa a swiharhi ni titshomba ta makhwati swiharhini swintshwa leswi kalaka swi nga ri kona ndzeni ka ku va ku ta tlakusiwa ta matshamele eka muganga lowuyana aka lembe leyi nga ka lona ku yimeriwa leswaku ku kongomisiwa aka xitandelo xa le banyini a ntsengo wa 20 ya tihuhlu a nga majirafa lawa ma nga ta ve ma kongomisiwa ka ndhawu liya na masukela atikweni la Afrika Dzonga loyi a hlamuseleke mahungu lawa emurhangeri wa xitandelo xa le banyini na alikari ya swingata leswaku sweswi ku karhi ku lulamisiwa a ndhawu ya ku va mimovha yi ta famba ha kona ni ku va ku lulamisiwa lana a swiharhi leswi nga ta ve swi tshama kona hi nkarhinyana a ku va swi ta tolovela a muganga lowuyana Cornelio Miguel loko alikari ya vulavula ka wukulula Radio Mozambique swi nga ta leswaku a wu kongomisiwa ka majirafa ka ndhawu liya swi karhi swi ta patsa eka mintirho leyi landziweke lembe ra n'wexemu laha ku kongomisiweke ntsengo wa 4 wa madzana ya swin'wana swiharhi ka swona ku nga ni mazebra xangu
1: mahungu ya ta mintlangu ya ku tiyisamiri ma vula leswaku a xifundzankulu Maputsu xi karhi xi tilulamisela nghenele ku va xi kumeka ku hetelela koka mintlangu i chiwaka hikulu ya lomu swikolweni ka festival national joko sportive xikulari i Nyamani 2026 Anabela Kumbe.
3: Ndzhaku ka ku va ku sungulile a xitaju xa vatsongwana lava hlawuliweke ku va va kombisa xifundzankulu Maputo ka mphikizano ya majogo xidisportivo scolaris yi nga ta beliwaka xifundzankulu Nyembani, emiso provincial de Maputo wa vumbirhi lweyi a kumekile a xitututu de formação de professores a ku va tiva malulamiselo ya vatsongwana lava lomu a buleke ni vatlhavukanyisi va swiyenge swa ku hambanahambana na hambi ni va beli.
4: Wa famba ntirho sweswi ku famba khwatsi porque considere ku hi junta a vana hi tshama na vona va ya xikola pra hi gama hi kuma nkama wa ku hi tisa ni vana hinkwavo va kona hinkwavo vana hina lava va nga voniwa va kokiwa pra hi kumeka ka xitaju hinkwavo vana hina pra hi kota ku hi tisa hi collective hi group
1: mingsit lawa ive mahungu ya Dzonga hi ta tsakambela loko matava va mfikeleti nyeletinene laha pelile.

E ka 23 horas 8 minutos il mahungu ya dzungeni katiko kusukela nkarhi lowu ya pfula mukhandli wo kambe ndzongo seti ku ve ni a nga rungula ka nhlayo hi 27 00 51 33 3 8 7 00 51 33 3.